Gala, kumusta? Mayong buntag. O happy Sunday to all. Naminigid sa itong mga kaysuunang tubulanon karon nga nagpaminaw. Ining ato ang maski palanog, maski patinaw, maski pakusog na itong sibyanan diri sa lungsod sa Tubulan. 98.1 FM Beachy Radio. Sa Gyapon, sama sa itong naandan, matag-adlaw Domingo, atong ipahigayon ang ato ang live misa, or misa mass, no? Sunday mass, mga higala, live on air din sa Beachy Radio. Sama sa ito ang naandan usab ng matag fiesta higayon sabta mga higala o live fiesta nobena mas matag alas 5 sa hapon ato sa alas 6 sa sayong kagabion. Sa pagkakaroon atong ipadangat atong mga sponsors sa misa nobena mas din hilang usa sa ito ang misa, no? Sa buntag gumikan na dunay black time, no? Sa alas 5 ato sa alas 6 sa hapon. So sa Gyapon mga higala, ato nang gihimo, no? Ang atong magbahigayon sa ika 169 kakatuigan misa nobena sa tuang live on air dari sa Beachy Radio diha ni Senior San Antonio de Padua alos sa pagpatuhop, no, sa matag kabalayan sa Santos nga misa ug sa Ebanghelyo ning sa tuang Archdiocesan Shrine of Senior San Antonio de Padua. Pagayon karon nga mga misa pistahan sa tuwang mga nagkadaiyang mga kaparian din sa tuwang kalungsod sa Tumuran. Gato na sa tuwang Pontifical Mass on niya puhon sa Hunyo 13 sa pagdumalahon ng mga misa sa mga kalagkuang pari na to sa tuwang simbahang katoliko. Samta mga higala, 4 minutos man makalabay ang alas 8 sa kamuntagon, di mahimo mga higala, kining ato ang paghatag ug buhing paghulagway sa tuwang misa on air din sa Beachy Radio kung wala pa ang mga personalidad nga nagkahugpong arong mapahigayon kining ato ang live misa mga higala. Ato ang 169th misa nobena mass or fiesta nobena mass ni Senior San Antonio de Padua. Nabinagyod nga to sa ito ang Tibok Pwersa sa Beachy Radio, pinanguluhan ni Engineer Fernando Mangubat Jr., Engineer Naomi Bahaw, binigid sa itong mga kaubanan dari sa itong mga technician dari sa Beachy Radio, DJ Roland, Roland Butoy, DJ Rans, Ranil Santiago, DJ Buddy, Genesis Baflor. Binigid doon sa abdre, no? Itong kaubang karumatag Adnon Domingo, anyuhang minusarang Pajo sa kahanginan, DJ Pajo Mulihon. Adios, itong mga sponsors sa itong live Vena on air and or live misa on air in Beachy Radio. Guada Mary May Store located at Barangay 2, Tuburan, Cebu, owned and managed by Mr. Jun and Fi Ikot and Family. Atans Insurance and Vehicle Registration and Licensing Services located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, owned and managed by Apalan Consul Jonathan Atan Dasilio and Ma'am Analisa Dasilio. SLG Construction Supply located at Barangay Dalungsod, Tuburan, Cebu and Barangay 4, Tuburan, Cebu, owned and managed by Mr. Sopronio Amancio and Family. Barangay Poblacion 2, Consul Odette Presbitero and Mrs. Faith Presbitero and Family. Bintik Pro Audio and Tuburan Copy Center, owned and managed by Mr. Ivan Jane Riosa.

order og iyahang pizza sa iyahang pagsaulog. O gi-highlight karon ang kaimportante sa lawas ni Kristo sa kinabuhi natong mga Katoliko. Mauna nga kanunay tanggi pahinomduman nga ang Santos ka Misa, ang Santos ka Eucharistia mao gid ni ang sentro sa kinabuhi sa matag Katoliko. The Holy Eucharist is the center of the life of every Catholic. Mauna nga kada Domingo muanhi kita sa simbahan aron sa pagsimba. Kaya na may uban mo ingon, ato raman ko sa balay, pader. Kaya na may misa sa TV, na may misa sa radyo. Ang pangutana, ang misa sa TV o sa radyo, makakalawat ka ba? Natural dili. Kaya ang misa sa TV o misa sa radyo, para manas mga masakiton nga dili makaanhi sa simbahan. So kung ka na imuhang simbahan, basin hinoon, masakit na hinoon ka, madayunan ka. Kaya nisimba ka para sa misa sa mga masakiton. Kaya tapulan kay kang muarig simbahan. So munang muarig kita sa simbahan, kay anhita mo simba o anhita mo dawat physically sa lawas o dugo ni Kristo. Pero usahay ko kining maong kamatuuran, mga iksuon, wala kaayo ma-appreciate sa kadaghanan. Mauna na ay uban mo simba, edi po sila mo kalawat. Noon ay uban mo simba, niya ikting pangalawat, muuli na si ilaha kay nagdali. Yeah? Usahay po na ay mukalawat, no? Nga dilik hibaw, unsaon pagkalawat. No? Pananglitan, duha man na kapaagi ang pagkalawat by hand o by mouth. So kung by mouth, usahay yun, like yun, kamubanga nga man ka. No? Pero ipagawas lang po imuhang dila. Eh kung di na mo ipagawas imong dila, ang kamot sa pare, no? Ang tudlos pare, ipasok na to sa imong bakba, ipasok na to sa bakba, no? Kuyaw ka ayong inigbira sa pare sa iyang kamot, na da imong pustiso, na bira o apil, no? Mubanga nga ka, ipagawas imong dila, kay itungtong mana sa pare sa imong dila. No, nami paagi on saon pagbutang, nga dili mabasa sa laway ang amuang kamot. No, kay kung di mo mubanga nga, di mo mapagawas sa dila, ang tendency, among kamot, mabutang sa inyong dila, nga way kalibutan ang nagsunod, ang imong hubak na pasa ng adto niya, kay imuhang laway, o, oh, nag-share na mo. Na, unang banga nga, ipagawas imong dila, o pahukti imong pustiso. Na, by hand, sa kamot, simply ra ang ruling sa communion by hand. Left hand over right hand. Ang imuhang wala nga kamot, ipaibabaw sa tuo nga kamot, ablihon ang duha, kay itungtong man sa pari ang lawas ni Kristo sa wala nga kamot. Nga inyong puniton sa tuo ninyo nga tudlo o tam, kay inyuhang kaunon. Nay uban magbali, nay uban usara ka kamot ang ihatag. Kung napay uban, inighatag sa pari, dawaton to ingon ana, murag nagdakop og lamok. Ayaw tawag dawata nga. Dawaton nga gipmura ka nagpunit. Di nagpunit din hag ginamos o bulad, ha? Abli ang kamot, ha? Muna ang paagi sa pagkalawat. Yan siguro ang inyong kamot sa limpyo. Kaya kapila na ko kapakalawat, ining abli sa kamot, na pay numero sa swertres, ang isuwat dito. Ha? Rambol pa. Ha? Na yung mga numero, na mga sinulat sa cellphone number, o sa panang ipang sulat diha uban, utang siguro na sa tindahan, kanang limpyo po din taon ninyo nga kamot. Ha? Kunya, inigkalawat, simple raman ang tubag, di ba? Lawas ni Kristo, o sa may tubag? Ha? Lawas ni Kristo, amen lagi tubag. Na uban mo ingon, salamat. No? Lawas ni Kristo, salamat. Ganong pasalamat man ka, huwag man katagai o linusak. Ha? Amen ang tubag. Ha? Dili salamat. Nauban mo ingon, salamat sa Dios. Dili na maoy response. Amen. Ha? Simple ra, amen. O na ay mga practices ang uban nga human nila o kalawat, dawat nila o bakaha,

muluhod pasla dinha nya manguros. Ha? Ngano muluhod pamangka nga ang Ginoo na naman nimo? Diba? Di naka manguros, di naka muluhod dito sa altar, humani mo o kalawat, ditso o balik sa imong lingkuranan. Kay naa naman nimo ang Ginoo, imo namang gidala. So ato pamurag di ka kumbinsido nga ang Ginoo na animo, kay dito pamangka niluhod, giludhan pa man nimo nanguros pamangadto sa tabernakulo. So inigdawat nimo sa kalawat, kauna ditso, di na pwedeng dadoon nimo dito sa imong lingkuranan, kaya ato na nimo kanon. Ari sa atubangan, ipakita din nimo sa pari nga imuhang gikaon, unya, balik, ato dito sa imuhang lingkuranan. Unya, maglinya gani sa kalawat, panahon na na nga hilom, mamalandong sa misteryo na kalawaton. Di na panahon nga magtabi, di na magbinuangay, labi na kung ang unang ni kalawat, imong kaila, niya magbabay-babay, magkusik-kusik sa hawak. Di na na maoy attitude sa ning kalawat o sa paingon nga mudawat sa lawas ni Kristo. Kay ba mo, magkukumpari, na-assign ko dito sa nag-mission ko sa Leyte, nagpakalawat ko kausa. Katundihan sa atubangan, no, nga hapit na siya maabot sa pari, no, naglinya, napoy usang atos tunga-tunga dapit, nakita niya katong di rin nasa may atubangan nga mga lawat, ni bali, ni gawa sa linya, giduol niya, kay gipaningla niya sa utang, naglikay-likay siguro to niya, niya paglinya din ha, di ha, iko nga, grabe sa matawhana, no? Panahon sa pangalawat, gusto yung imong utang, ting paningil buko na sa utang, ang paingong kang mga lawat, ang huwata na lang mahuman ang misa, no? Muni ang mga gestures o mga attitude usahay nga angay na tong kurhian o angay na tong i-redirect. Kay wala na siya masakto, ha? O wala na siya nagpadayag sa lawas, sa pagrespeto sa lawas ni Kristo. O daghan pagani kaayo nga mga liturgical observances na usahay prone sa mga abuso, no, nga giwala na ganit na karon. No, pananitan sa mga kapilya, dapat wala na may tabernacle ang mga chapels. Kaya di naman pwede nga magbilin ka o consecrated host sa kapilya. Ang lay minister, kung mag-KSP, dapat anang adlawa, musimba siya dinhi sa simbahan, mangayo siya sa consecrated host, ikahuman, dritso na siya sa kapilya aron mag-KSP. Na kung dunay mabilin sa consecrated host, kaunon gina. Di gina pwede nga ang lay minister, muanhi sa simbahan, dilik mo simba, magkuha consecrated host, mupauli sa ila. Kay iyahang, ang iyahang KSP, inikaugma pa. Di bawal gina, di gina pwede nga ang consecrated host gikan sa simbahan, dadun pag diindiin. Kaya mangumpra pa, magtigbakay pa, maghantak pa, una mag-KSP. Di gina sa pwede. Ha? Kay respeto sa lawas ni Kristo. Ha? Sa lawas ni Kristo. Mubito na ang pahinomdom na mo kanunay, no? Bisan sa mga choir, di ba? Ang panahon gani sa tingkalawat, mugawas gud mo sa inyuhang gilingkuran o mulinya. Kaya nga naman nabay ubang mga choir nga di gud sa matarog kay di ko mapahawas akong pwesto kay nadiri ang microphone. Ang Ginoo na ipaduulan ako, di ko muduol sa Ginoo. Di ba? Mura man siya gesture of arrogance. Ang Ginoo ni anhina, pero ikaw, di gani ka muduol din ha para magpakita og sign na mudawat og mukalawat ko nimo. No? Lain mang tanahon. Yang liminis, therefore, nga muduol sa choir, sa tatagsag hungit, no? Mura pong napatuktok og manok. No? Manok, buwan ang choir ka mga gwapa ana nila. No? Mura man sila mga ibong adarna. Ha? Pero, sign of respect o kana bitang nagpakita ka sa Ginoo nga Lord ganahan kong mudawat nimo muna nga bisan pag unsay akong ikanta karon no mulin niya gyud ko kay muduol ko nimo dili kay ikay duol nako Ginoo kay madaot akong

Salamat sa toang lectors, sa toang cantors, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, sa toang choir, ang SME choir. Salamat sa toang flower sponsors, Alma Diaz, Helen Roa, o Rodora Fakultad. Kinsa katong buot, mahimo nga hermano o hermana of the day, panahon sa toang misa novena, mahimo nga makig-coordinate sa toang parish

Ok, Domingo na usap. Ania nasab kita sa atong tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagapon. Di natong mahandum ang maanindot og may naglugong kagi sa atong kinabuhi. Di naglambigit og usa kawi. Og pinagi nining atong tulumanon. Atong pukaw ng nahikatulog na unta nga kagapon. Okay. Karon June 7, 2026. Okay, pahimutan na mo diha. Pag-uban ta hangtod alas 12 sa kaudto. Pag ako din napahibaw nga karong adlawa June 7 adunay dakong motocross nga gihimo diri sa Langayon Barangay 8 Tuburan Cebu na ang mga banggiitangan magdudua motocross rider tanaw taan ni Ron dia atong mga idol. Okay, atong number para sa inyo mga greeting 0949 774 3141.

0: Okay, sa nag sa ulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw. Happy, happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Okay, ako din i-greet ang belated happy birthday. Si Libby Kamingawan nga nag-solo sa birthday niya itong May 31. Doon na si Kadungan og solo, di lang ako magsama. Ah, belated happy birthday ni mo di abing. Oy, salamat dahil sa pagpaminaw diya sa tabili. Sigaw, Hermen Alejandro Ginita. Good morning ikaw. Inuman si Bibia, Gaw Bibian. Kulita Ginita. Salamat sa pagpaminaw. Inuman diya, diya ko kaghapon. Diya migapon sa tabili kay Kuanto nila kanang Flores de Honiosus. Inabihang dako ang kumbira. Kung murag 18 man tingali ito, kabuk baboy ang gihaw. Ilaliman mo na. Antod kagabi, may disco, may live band. Salamat sa taga Tabile. Nag-abi-abi ka na ito. Oh, may pagpaminaw sa abday ni Father Rogelio Elliot Pontillas. Sabi ni Mother Kuning Monterola Pontillas. Diya sa Tabile. Good morning, good morning. Dito ko higda gabi sa Tabile. Man si Sir Jubel Pontillas. Good morning, Sir Jubel.
1: Happy birthday, happy birthday to you.
0: Ay, akong classmate sa Balamban. Good morning, Rabay Pureng Marino sa Balamban Public Market.
2: I was at a dance when it caught my eye. Standing
0: blame it on Bessonova. Ah, malas 1960s music. Wakay kaget ang mga batan o nani.
2: Swaying to and fro. And soon I knew I never let him go.
0: Good morning sa Daima Arego Castro sa Barangay 5. Good morning Daima. Ngayon man si Manang Eli. O nga kong gigagaw nga konsya. Si konsya.

Ingkus, ingkusing, good morning niya. Salamat sa pagpaminaw. Ingkus, ingkusing, ito siguro ng ex-baril captain sa Agsuaw. Salamat kayo, ingkus, ingkusing. Oy, ako din igagaw kung nagiyan kaninang buntag dito sa Agsuaw, si Ere Mulyon. Sayo kayo, kugihan.

laing pagpahinausap diya sa suki na kunting paminawan diya sa napog. Hindi panglungan sa paring kapten nga si Bisem Limuel Kamingawan o si Konsyal Ira Kamingawan o sa tanan na lang mga konsyales. Huwag akong nga igsoon diyan si Ilma o si Beryl Montera. Okay, good morning, good morning, good morning. Okay, Biloy Durano ang imong gipabot ani ana.

natog pa siguro si Bileron. Enigmata dahil nga. Kapod Joe! Ang limburak! Kung muna dahil ito ka, maldito, agad niya kong mingo si... Uy! Namatay ra ba si Kwan? Biloy! Pagpamisa, Biloy.

Tod ban so ang shout out sa Anapog Katmon Cebu na si Mama Injen Montesilio Molde at si Papa Reyes Molde si Mama Miriam Gikan Tony Suange.

Poring naunhan ko great nimo bay classmates. Sidyo mo liyon, salamat bay magmista misa. Tuburan oban sa akong pamilya. Happy listening sa tanang naminaw bay from Pisti Puring Saison Himarano diri sa Balamban Public Market. God bless us all. Salamat nimo bay Puring. Magkita niya ta sa pistas tuburan bay Puring. Okay, Judith, ma-require ang imong ge-request na. Have you ever seen the rain? Wilson na Aquilia is watching. Salamat mo, Wilson. Ay, makaroon, naagyabong kas Manila. Pista, pista na sa tuwa, paulay na.

Good morning usab dai ni Konsehal Attorney Huban di Skatmon. Nagkita mi kagapon, dili ba ginako ni Konsehal. Mugoy mo unaw do limo niya kana bang why pagkakuan ba? Dili plastic nga nagano. Believe jud ko ning Konsehal abogado pa niya. Natagamtam gyud sa taga Katmon ang iyang kesaad niya to sa wa pa eleksyon. Free ang notaryo. Free ang konsultas mga legal kuan konsultasyon. Daghan kayo nga mga katawahan kay igsunan nato nga mo niya nga mangonsulta pating legal kuan matters. Why bayad? Nya notaryo sa duway bayad. Di lang sa Katmon lang sugod ug Carmen nga to. Why gipili? Unay ako nabili ba niya ni Attorney Konsehal Huban di Katmon. Mabuhay Attorney Huban Konsehal Huban.

0: Maayong pagpahinaw usab dahil sa sukin katong tigpaminawan diya sa Awihaw nga gipanguluhan ni Camila tuog ni Rose. Huwag naman sila si Mate, huwag sila si Pedros, Jesus Dorado, huwag si Wardo, Laporte. Sa tanan na lang mga suki na itong tigpaminawan ng Naminaw. Dito po sa Sungon, Naminaw na ito sila dito si Konsyal Jose Duran, huwag si Bising, huwag si Pedro Duran. Kita Miss Pedro ganina, huwag kagahapon dito sa tabili. Pedro nga Marta. Maslik ex-Barge Council Inting Lumbab. O dito si Bateria, si Binog, si Billy Diamante, si Tete yung gula si Rel. Good morning dia mga sukin tigben. O yung mas konsyal Yakong Ditsus Junior. Yan ako ganas sa'yo kay nagsuro siya mga silingan. Huwag ba ito mga panya? Hapit na rin mga leksyon barangay. Sa'yo kayo. Muna ay konsyal mo. Suro yun sa'yo ang mga kasingkwinti. Sa'yo nga na.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact.
1: Nga nagkapanubok
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo.
4: Susas Lechon Manok and Lempo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
4: Susas Lechon Manok and Lempo.
3: Lamian na, barato pa.
4: Lamian na, barato pa.
3: Susas Lechon Manok and Lempo.
4: Sigurado magpangita ka.
3: Susas Lechon Manok and

0: Uyatan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
2: Bawal lagi Mr. G, kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa
5: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Destabonis. Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
11: Na banggaan po, giro. Nahapla po. Sakit kayo po ang tuod. Wako kalakaw. Mga hapit do kasi mana. Nihubag. Kamang paghaplas na po sa liniment. Nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat din sa Set Liniment. Naayo din ang sakit sa kutuod. Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cabo City. Mag 76.
10: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Sed Marketing.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Richard Marita, sir.
14: Address?
13: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko ko eh. Di ba matay ko siya sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pag umano ko pang hapla, sir. Kutin hayayat. Pwis ko kayo ang pamilya sa kulawas.
12: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
16: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.
17: The greatest.

0: Classics. CTV Radio. 98.1
1: FM. The greatest hits of all time.
2: Atong takla alas 9:35 na sa kapon. Tagon sa gyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa lapad nga wanaan sa Sitio Tuburan Campus. Kinilang gyapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Mulyon. Pada yon.
3: Stupid Cupid.
2: Zolito Butal, salamat sa pagpaminaw. Stupid Cupid ni Connie Francis.

Jolie Gallardi, salamat sa pagpaminaw. Good morning ni mo, Jolie. Sa tong public market sa Tumburan, sa Naminaw, good morning. Amigo dia. Good morning dia si Alan Montelegre. Good morning dia Alan. Musta naman ka? Kusog kayo na yung radio dia sa itong tulumanon. Kausanin siya kakulito kayo doon ako ikiparit. Sus, ang ato man tulumanon ikiparit.

Og salamat usab dai sa taga Dao nga naminaw naturon nga gipanguluhan ni Jimmy Gallardi. Og ingon si Bernadette, good morning diha ninyo tana. Si Joel Gallardi, si GR Usay Itlog Gallardi. Okay, good morning niyo diha. Dito sa Mutugan, naminaw sa tayo sila karon. Labi ni Giyod ni Cap Sander Dakwa. Good morning na Cap Sander. Oksingwan gaw, Nilo Culinaris dito sa Palat. Lamir mo kuno kahit tuba ni si gaw Nilo Culinaris. Tilaw, tingali kong muad to ko dito.

Mababang Wilson Aquilia, mayong buntag dihan ni mo. Padyo o pa-shout out. Nalangkon nila dihan ni Boss Roy Bilyosan sa Barangay 3, Lungsod sa Tuburan. O dihan nila Noy Dodo ng Niris sa Barangay Kogod. Nila Noy Rasmo, Nora Hinerosa, Junere o Happy Pista na lang. Ninyo dia advance pa Diyo. Salamat pa Diyo. Salamat sa nimo, Wilson Aquilia.

ni Baldi Espinyo sa Good Morning Telegram. Panginoon sa akong friend si Ma'am Kristen Prost.

Matod pambilyo dira no. Good day, Padyo. Gwapo na ay. Na di katukar dayon kay sayo ko. Oh, good day, Padyo. Kuwapag ni magmata pagpatukar na ko siyang limburak. Oh, good. Humana biloy. Ang gitong ipatukar ni mo kay sakit makantuhod ni mo dili ka kasayaw. Og limburak. Ah, good. Wapa din kamata pagpatukar na ko. Salamat pagpaminaw da biloy. Just One Look, The Hollies, mga 1960s ni Minga Music. Ah.

Oi, ni aku perintih agau. Don middle mulion. Good morning ni agau. Paki great man midri sa Sulala suot South Kota Bato. Don mulion dia ini. Okay, selamat sa pagbaminaw niya. Don middle mulion. Tag Kota Bato abot ngay tag England akong anak minaw dito problema lang si Duke alauna sa gabi ang atong programa disura ngingiga sa mga high tech na kayo bisag asang dapit sa kalibutan mabuta problema lang kay dito magkasabot sa atong mga istoryahan na di kasabot sila maginasaya tadri agoy magngangala pula di kasi ganaan maminaw na itong di man kasabot sa itong inistoryan niya po yatong in English 3 series ni Kabuk hinuman pang tulo wahahaha.

0: siagaw binan si Duran po di sa orasan happy na kalintian ko gaw maayo ba kaling mubalak good morning hagaw binan si Duran sa orasan tuburan si mo ex barge captain sa orasan the bells were ringing dito sa kamansi ito kalimtan ni kay manok matriba ni magkita ni gagaw na si Antipas og si Guding good morning nyo dia naman si Barang Kapting Iteng muli hon kumilang good morning atay og si Danny kumilang dito si babaw si Pulito og si Dosya kung magigagaw tawag si Lino og si Maxet Botas Lak good morning sila si Anale dia sila si Joel good morning maning obo nato sila si Ames Susko error po putos man oy sana po maminaw nito si Asis Butero og si Dilya dito po sa Bungya si Gawkuan minaw nito Nuli Matos good morning Gaw Nuli og naman si Ruel Butilya og sa iyan Hamiling Kapika si Konsehal Juan Butilya good morning nyo dias taga Bungyas dito sa Patanan Aminosa sila si Boy Prota Berteng Prota sila si Pe huwag nyo si Gaw Elizabeth o si Juan Gaw Silso Sudario good morning nyo dia
1: Radio. Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Really good sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dala ang gid na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Taspang imo blood sugar adto na kay diabetes, mag DTX 500 ka. DTX 500 adto na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nga gapamubo sa glucose, visin controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect.

0: classics.
1: ET Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Okay, my Blue Heaven. Naghatod sa tuntag na alas 9. Train 53 na sa kabuntagon. Mga tupang libik mo. Good morning! Good morning sa inyo, Diabang!

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga nga kong mga tiil o mga patakit. Hindi ko. Napagaduwag na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa dai no.
6: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraw ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Wala kondisyon, wala kay gana.
5: Basis
6: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa niya, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan niya ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks

0: o sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Mm. Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang atambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang attitude

0: lugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang ang kaon og kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-detox 500 magka problema ka sa metabolism.
1: Hosto. Ano tay oras doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusohon.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Mildred ni sa Antipolo. Okay, si Mildred. Mabuta lang, Mildred. Si Mother Kuning Montirola Pontelias nagpaminaw diya. Salamat ni Mother sa tabili.

Gagapon dito sa Tabili sa ilahan Flores de Junio. Ito yung tao niya. Dito mga opisyalis sa Katmon, gipangalawa ni Mayor Abis Monleon. Pagsulti ni Mayor Abis, iya good gisingle out si Sinay Kuning Puntillas. Oh, naadil na. Murag sa tanang pagkadaghan tao si Mother Kuning Ragudangihang tawag. So, di kaya siya murag doon sa iyahang dughan si Mother Kuning Puntillas.

At pang Evangeline Kioparelia, mayong bunta pa jo. Nagpaminaw ko ni mo pirmi diri sa Barangay Dos. Kusog kayo among radyo sa akong tindahan na gamay. Happy Sunday pa jo. Salamat sa pagbasa. Salamat sa nimo, Evangeline Kioparelia.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunsing ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kisuno na kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon.

0: Tabuelan, Asturias, o sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog

0: Classics.
1: BT Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Atong takla, alas 10:24 na sa kabuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa lapad nga manan sa Sitio Tuburan Campus. Kini lang gihapon ang inyong ubos na sulugon sa kanginan. Didyo Pajo Molehon. Padayon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung kaita dadulo, kaita El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manusuhot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

I feel blow ni di peregrina naghatod sa tuntak na alas 10:46 na. Kining I feel blow usan ni sa mga music nga kinaham ni Father Elliot Pontillas siyang kabatanon. Ayun mamay litani.

0: 89.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
4: Lactopapi.
5: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
6: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko, ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot guna nagamiton kuya tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
10: Dogdreds Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Vitron
3: Subok na!
10: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Bitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
3: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
11: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon.

0: tawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga nay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Mao nang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko nga atong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa atong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon og prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay namong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mao na ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-750. Again, 0906-6070-750. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: The Classics.
1: CTV Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Gima, Esaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit man akong banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibato sa bata niya. Kupos man dahil pag humanag haplas. Naayaw na gid siya.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Seth Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
7: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Magsip.

0: pinagi sa cellphone number 09-66-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagiaog tagduma, og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ang palya leaves para marigil

0: kanyawang capsule with garlic o katong kanyawang plus nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong latkin ako. Ako si George Irenio, ako nagtrabaho dito sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
1: The Best Buy, muang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liempo. Tara na!
4: Mga higala ug ania ang usa sa natabang bangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung muangga?
6: Ah.
5: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi mo na kapuyon, day ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas, day ma'am?
6: Okay na.
5: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
6: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 98.1
9: BT Radio. Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

mag-greet sa misa amo ang mga suking tigpaminaw. Akong gi-greet di ay si Romulo Mahusay di sa Badya Olibo, uban sa iyang mga kaparintihan, kabanay di sa Badya Olibo, o sa uban pang mga kahigalaan niya nga na naminaw sa tuang programa Buhing Paglaom. Maayo pong pagpaminaw sa atong mga suki diha sa may Barangay Tabunog, Sitio Magsaysay, na diha sila si Nicasio Mahinay, si Charmin, si Rubin, naapos sila sa Tuper, si Richel, si Jerome, silang mga Floripis, Parturo, Malita ng Los Ramos, o sa uban pang mga anaa diha na nimuyo nga nag-aabli sa ilahang radyo. O diha po sa Tigbawan Tabuylan na si Sir PG Olyamot nga usahay mo kaabli makadalikyat po sa pagpaminaw sa atong programa sa Poblasyon Tabuylan na po si Ma'am Ilustrisimo nga kanunay nagpaminaw ka na to. So dirita sa Tuburan Padong na po diya si Anolito Monisit sa may Timbakol o sa uban pang mga kasilinganan niya nagpaminaw sa atong programa. Maying hapon po nilang Brad Rico o Sister Waning sa Daang Lungsod, nilang Brad Eric o Sister Edna. Maying hapon sa tanan atong kaigsuunan diya sa Barangay Tuminhaw, sila sinang Alwina, Sister Edita, na lililiyo sa Baring. Maying hapon po diya sa may Bulwang, Bulwang nilang Pastor Nini. Maying hapon sa nila ni Pastor Elimino, Pastor Ryan, diya sa Torel Monte Alegre nilang Sister Eileen. Maying hapon po diya sa Makabon ni Brad Alan, uban sa iyang kapikas ng si Sister Melanie. Maying hapon sa tanan ng mga suki na to, labi na sa mga katauhan ng kanunay naga sunod ni atong programa. Maying hapon po sa atong mga suki diha sa Barangay Carmelo, Sitio Daligdigan. Maying hapon ni Brad Lando, Sister Edilene, Jima Encarges, Subnang Bilin Lapi. Sa tanan, maying hapon, unya

0: Mangay kami katahuran po sa uban ng mga suki namo sa poblasyon tuburan nila ni Borz Parilla na Minda Martin Kilya nga naminaw karon hinaot kong anaamo diya sa may nga panglawas sa tanan ng mga suki namo sa tanan ng mga tricycle driver the real Iron Man matudpan pa sa Rudel may hapon sa tanan ng mga kamanirag kamaniro nga mo'y responsable sa paghinlo sa kadalanan sa tuburan may hapon sa tanan ng mga anaa naglihok aron adunay kahapsay o kalinaw sa tong lungsod mayong hapon ka na tong tanan.
1: Okay. So ako sang i-grade dai no, ako ang mga atong mga kauban dai brother sa kolonya sila si Sister Jilly. Maayong pagpaminaw ug maayong hapon. Kung ako sang kauban dai si Teresa Languyon, si Ma'am Delia Raga basig na minaw ron, maayong hapon dai ma'am. O ang akong silingan sa Gaang sila si Kapitan Wilbin Entero, mga konsehal dia maayong pagpaminaw, yes. Maayong hapon. Ikaw Kuya Jun, kinsa may imo ang i-greet?
2: I-greet sa nako ang one sa small group sa Kugon. Sila grupo ni Aileen, nila Jinda. Maayong hapon din ninyo.
0: Okay, may hapon sa tanan. O niya, ato po din i-greet ang uban na itong mga kaigsuunan, no? Labi na sa kanibang diri sa poblasyon sa Barangay 3, sila si Delila, sila Tian.
1: Kuya Radix.
0: Si Kuya Rads, si Tishilda, sila Brother Jay, uban pa ng mga anaadis, sila si Dico Dix. Tidaday o sa tanan ng mga suki na to tigpaminawang yun sa buhing paglaom dili na mo ma-mention tanan pero sa kuan pa sa Tagalog pa nga pinulungan mahal ko kayo mao na siya ang kuan sama sa paghigugma sa Dios sa matag usa kanato. So karon Brother Pau ato ang hisgutan karon ang pulong sa Ginoo diri sa Matthew chapter 5 versikulo 3 ngadto sa 12. Taas-taas ni siya pero basahon na to sa Bisaya. Badal pao kay Heron mas klaro ba. Sa tanan namong suking tigpaminaw di ay sorry kayo wala mi live stream ron. So ato arong madunggan sa radio rayod. So di ta maka himo og komentaryo. Nya ako bang ipaapas di ay si Brother John De La Torre sa Tebuso Negros Occidental, Oriental ba? Occidental nga kanunay nga nagsunod ka nato karon. So diri sa Matthew chapter 6 at chapter 5 verse 3 to 12 akong basahon sa Bisaya. Sa tanan namong mga suki nga dunay Biblia, pwede usab kamo mag-abli sa inyong Biblia aron pagsunod ni among hisgutan karon diri sa Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Ngayon diri, bulahan ang miilang sila kabus sa mga butang niya espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapausanon kay maila ang tibukyuta. Bulahan ang kadtunaning kamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kaya makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katauhan kaya isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kaya mahisakop sila sa paghari sa Dios. Verse 11, bulahan kamu kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Verse 12, paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Gingon usab niini nila pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So tumakita diri galig soon, daghan kayo diri ang gihisgutan ni Ginoong Hesukristo nga bulahan. Unya, sa ato abaya lahi baya ato ang meaning sa bulahan. Unya ato ang makita diri kaning chapter sa dihang misugod si Ginoong Hesukristo siyang ministry kay chapter 4 ani katumutong gitintal siya dito sa Kamingawan. Chapter 4 katong nagpuasa siya 40 ka adlaw 40 ka gabi niya itintal siya sa makatulo pag humani ini nagsugod dayon siya pagwali sa chapter 5 ug mao ni siya giingon nga taas nga pagwali the sermon of the mount nga milungtad hangtod sa chapter 7 aron do nay background natong mga tigpaminawan ba niya misugod siya bulahan nindot kay ba kay sa lain nga books nilang Mark nila ni John lahi nilang entrada pero diri nisugod siya bulahan. So unsa ka kanindot ang mahimong bulahan? Brother Paul, unsa ka kanindot ang mahimong bulahan? Brother Paul,
1: nindot kay nang mahimot ang bulahan pasabot ana nga naa na to ang kuan kanang naa na to ang dungog naa na to ang bandi bulahan ta kung naa na to ang bandi naa na to ang mga kasagaran nga gipaning kamutan sa mga atong kaigsuonan nga maila so naa na nato kay gitudlo man ni Jesus Christ nga bulahan bulahan kining sa verse 3 sa Malaysia kanang kung basahon bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit so kita gap

0: people and places as we like them to be.
1: Nga namang bulahan. Kung wala siguro, wala gyud mo pasabot si Jesus Christ nga bulahan ka kung makasala ka. Kung pasabot dia bulahan ka kung makasala ka, unya naghinulsol ka. Kaya ning anam siya bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. So, kung what's good nga maka sa tabradir, makaingon ta kuwang pagiday ang akong kuwang pagyod ang akong mga pagbasa diya sa Biblia kay natintal pagiging basa ito pagkabos pata sa espiritu. Pero pagingon diya nga kay ila ang gingharian sa langit kay naghinulsol man ta. Kung makasala ta, maghinulsol ta. So napasabot nga nagpaubos ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. So bulahan ang kita nga kabus sa espiritu kay maato ang gingharian sa langit. Kay si kinigo nga espiritu diri kay ang bunga sa espiritu mo manang gugma. Pagtuo ana gisulti man kay tudlo na sana ni Apostol Paul. Pero sa 1 Corinthians 13:13 ning ana siya nga ang tulo magpabilin. Ang gugma, ang pagtuo, paglaom ug ang gugma. Pero ang pinakamaay ani or ang pinakabililo na nimo ang gugma.
2: Yes.
1: Tungod kay diya sa to ang pagtuo ato maginang naila nga kung wala pa ang gugma di gid maabot na to ang pagtuo. Di ba, Brother Charlie? Tungod kay nakabaton ta og pagtuo, naa na to ang gugma, naa na to ang Kristo.
2: Yes.
1: Naa na to si Kristo nga mayon siya nga bulahan kadtong ni ila nga sila kabos. Kabos diha sa pagtuo, paglawom og paghigugma kay mailang gingharian sa langit.
2: Yes.
1: Diha na nga tayo musod nga kanang makasa ka ba? Aka nang masipyat kasi imong pagka Kristohanon ba makaingon ka? Nga nakasala ka murag kabos ka sa espiritu, mo na to niya mo. Diha dayon. Musuda yun ang grasya sa Ginoo. Diba, Brother Charlie?
2: Manininda. Brother John, basing na ikapuno.
1: Ikaw, Brother John, basing na kay ikapuno.
2: Sa pagkabulahan.
3: Siguro, ang

0: dugang nako sa gisulti di Sir Pao, yun ani ra yun. Nasa diyang nagay problema sama nako yung malakaan ko sa problema.
1: Mm.
0: Akong kasing-kasing, ngayon taman nga, guba on. Mm. Buwak-buwak, sakitan di good, sakit di gayo.
1: Mm.
0: Pero, nakaangas ako, kini siya nga problema. Bali, sa pagkuhan naman sa gapon sa kuhan, makain mo ko, blizzard di ako ini ini kaya nga no, ang may tambo din niya, ano nga problema, nakabaton ko pagbarog.
1: Mm, yes.
0: Pagsalig sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo, wag dito ko nakaingon mga sakto giningon niya ukon ang Ginoo mudang upit sa Ginoo ang atong pagtuo mas muisa pa.
1: Mm-hmm.
0: Muisa pa gid siya man ako nga kakuan nga sa diha day nga man nga kabus sa atong kasing-kasing nga buak ang kasing-kasing nga bidaw ta sa Ginoo ato una ba mo kasabot na lang na ikusog dyan sa Ginoo, wala man.
1: Mm.
0: O kasabutan na. Pero sa dyan, niabot na ko sa punto nga ang problema, naanas ko ah, naibulong ko sa kagulingan nga, nakasurvive man ko.
1: Mm.
0: Inawa, nakasurvive man ko nga. Nakauna-una ko pamaagi nga, dili na lang ko. Dili na lang ko mo retaliate sa mga inunan niyo, kung dili, ipaabuya na ako sa Ginoo ang tanan.
2: Mm. Oh, ipaabuya.
0: Naibulong ko nga, nakabaton ko kusog pero ako kibang kusog ba dito sa dito oh, man nakabaro pa man ko.
1: Mm,
0: nakasulti yes. Pa man ko yun na siya ito nakinuktok di ko ba ano nga kaman nga problema day tungod sa problema at nung pagtuo sa Ginoo kahit ang tanan pagtuo rin sa Ginoo kaya kung wala ang pagtuo sa Ginoo maglisod may kita pagtuo sa Ginoo.
1: Mm-hmm.
0: So ako nakawin nga naimo tayo sa stepping stones sa kong kinabuhi sa diyang naaday tayo problema sa diyan yung buak atong kasing-kasing kabus atong kasing-kasing. Pero ang Ginoo naghatag na to kusog pinagi sa pagtuo niya kaniya.
1: Mm.
0: Muna siya kung maurig siya na akong makaambit siya nga kwan.
1: Mm. So nindot kayo ang usa ka tawo nga bulahan. Kay kung ato makita, ato lang tagag example. Kato bang pareseyo o tax collector?
0: Mm.
1: Kay the same maura mga idea kagingon ni Brother Pao sa atong kasing-kasing sa ata. Ang duha ka ang pareseyo ng tax collector pumon man kay niya nagampo sila duha di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang pareseyo ni Ginoo salamat nga nakahatag ikapu nagpuasa ko di ko kawatan sama ani
2: oh, diba? Sama tong
1: sama aning tax collector oh yung kitudlo di ba si tax collector nagpakita siya sa kakabos sa espiritu.
0: Mm-hmm.
1: Ingon siya di gani siya hapit kayahat nga dos langit Ginoo nagpamukpok siya duhan pasaylo ako kung sa'y response sa Ginoo ang iyahang gi-comment atong kwan mas bulahan pa ang tax collector so yung nana ang kakabus sa espiritu atong giila ba nga wag yun tayo mahimo sama sa gisulti yung Brother John kaganina nga broken pero iyahan nilang gitugyan sa Ginoo ang tanan so asya kay ba nga strength sa Ginoo mo'y nag-sustain niya kay imo mag-iila nga wala jud kay mahimo.
0: Mm.
1: So muna siya nga bulahan ang tao nga miila ni ana kay ang kusog sa Dios na kaniya ug ang kaluwasan sa Ginoo na niya.
0: Mm.
1: Kay usually ang ato wag yung nature baya do na gyud garbo nature sa tao. Unya kung kita do na tay pride di gyud ta ka paubos.
0: Mm.
1: Muna ang Ginoo ning bulahan gitong mga miila nga kabus sa espiritu. Kaysa ingon ni Ana, mamagin na siya atong kanabang pirmiro yun niya attempt sa pagduo sa Ginoo mong paubos. Kay kung di ta ka mo paubos, din may yun na kayo ng Ginoo pasaylo ako. Di yun na kayo ng Ginoo ako itugyan mo tanan. So kinahalan mo ilang yun ang kabusta sa espiritu. Sa tanan ng mga suki na mo nga naasa tagsatay sa kapanimalay, nailain mo siguro tagida nga mga gibugaton burdens atong itugyan sa Ginoo atong ilhon nga wala kita kabus kita mo na nga nagkinahanglan kita sa Dios sama nga kita nga tao nagkinahanglan sa tabang sa Ginoo bisan pag unsaon kabus kita kay ang Biblia nag-ingon ang tanan nakasala ug nahilayo si maya sa Dios so, kabus kita si maya sa Ginoo mo nang magpaubos ta paduol ta nga to kaniya. So muningon ng Ginoong Hesus, bulahan ang miila tabos. Kuti ni dokta mo nang sa tanan namo nga suki tig paminaw hinaot ko nga ato nang ilhon pud sa atong kinabuhi nga kabusta. Ikaduha diri nga bulahan, bulahan ang nagsubo kay lipayon siya sa Dios. Unsa kani nga subo ang gihisgutan diri? Brad Pao?
2: Subo, bulahan ang mga nagsubo. So kining sumpay ni sa kuan sa verse 3.
1: Yes.
2: Nga after sila nga ni ila nga siya kabos, nagsubo pag sila. Sa ato pa gidibdib yud ang gidibdib yud ang pagkakabos ba? Bulahan ang mga masulubon kay sila pagalipayon. So diha gud dili gud sa tong Kristohanon nga pagtuo diha sa tong pagpakabuhi.
1: Yes.
2: Ato magung makita nga bisan pag kay kita makasa magita nagrepenta kanang murag maguulta pero lipayon ta sa Ginoo kung atong tan-aon ang ato ang kagahapon bitaw nga katong wala pa ta diha sa Ginoo. Okay, kung nanagod ta sa Ginoo nga nagtuman ta o nagsunod na kita sa Ginoo ning ila ta nga siya may ato ang master, ato bugong makita nga gihinahinay gitag bag-o sa Ginoo bisan pa man maka ang kunta o mga problema mag-uulta, pero kung atong baliko ng atong gigikanan o diin ta nagsugod gikan malipay ta brother, kaya ato maging nakita nga giubanan kita sa Ginoo.
1: Yes.
2: Giubanan kita sa Ginoo gikan ni atong pag-repent na to antod karon or gikan sa pagsugod yun nga pag ila na to nga siya itong master atong savior.
1: Yes.

0: bulan ang mga nagsubo kay lipayon siya. Lipayon siya tungod kay painumduman siya ug diin siya gikan ug unsay iyang padulngan. Diha sa pagtuo sa Ginoo kay si Kristo nga namatay, niingon man siya nga kisa katong mutuo kaniya mabanhaw sad ug mukuyog or muapas kung asa siya tuaron nga paabot nga nato nga nag-intercede nato nga to sa Amahan. Amen. Ikaw so, brother John.
1: Doon ay kung ano, ato makita nga kini nga kasubanan ng grief sa gi kuan sa English version. Nagsubo siya, sumpay ni siya sa ay maging nga brother Pao sa verse 3. Nagsubo siya o naghinulsol. Eh sa una magod, kung atong makita ba nga kairaan nga sa Old Testament, once nga usa ka tawo maghinulsol, magsulob siya saklot, magkuan og abo sa ulo, magkagi sa ulo, so, naa niya ang pagsubo sa iyahang nabuhat ng mga salaod. So sa ato pa, kung usa ka tawo nagpaubos sa iyahang kaugalingon, blessed are the poor in the spirit, ilan niya, at the same time naghinulsol siya, nagsubo siya sa iyahang gihimo, ang Dios mo'y muhatag niya strength. Ang Bible naging baya nga, the joy of the Lord is my strength. So, kung ang usa ka tao nagpaubos tubang sa Dios, nagmourn siya tungod sa iyang mga kalapasan, kaya di mo sad pwedeng maghinulsol ka nga magmalipay. Kung ang usa ka tao naghinulsol, doon nagsakasubanan sa kalingon. Kaya, kung nagsubo siya, kaya naggrip siya, kaya nakasala yun siya sa Ginoo, ang Dios muhatag niya strength. Ang Dios sad mo ay mo lipay siya kasing-kasing. Kaya usa sa mga butang sa gisulti ni David sa kuan bang malipayon siya tungod kay iyahang sala gipasaylo. Kung ang tao ato lang yung example, ang ato mangong nasod ato lang balikan. Iskutan na nato. Tungos ka dakos tong utang, kung bahin-bahinon kung nung tagatagsa na to, almost 200,000 na tong utang na kada usa. Kung kitang kanan naalan tayo 200,000 atong ibayad sa World Bank, magdungan tagbayad.
0: Tanang tao, gina. Hasta mga bata.
1: Apil na.
0: Apil na mga bata.
1: Ilan man ang gi-estimate. So kung inong ka, kanang utanga, dunay usa ka tao mo.

0: bayad para ni musulipay kayo ka.
1: Mm-hmm.
0: Moor po na siya sa atong kagool tungod kay nakautang tas Ginoo nakasaka ba.
1: Mm-hmm.
0: Niya pasaylong tas Ginoo mo nang bulahan kayo tang kitang nagsubo tungod sa ato ang paghinulso di sa Dios kay lipayon tas Ginoo. Moor mo nang first encounter na to sa Ginoo, experience na to niya, di na to masabot ang kalipay nga naa na to. So, posibly, dili ni mo ma-describe, dili gani ni mo ika paambit sa uban kay ikaw rin naka-experience na. Naka-experience ba ka na, Brad Pao? Siguro si Brad Jun naka-experience ni.
2: So, nagit.
0: Pwedeng imong isulti, Brad Jun, kung unsa imong experience sa gipamuhat sa Dios sa kalipay ni mo na ni aguman ba sa dihang imong natagamtaman ang gugmas Ginoo kapasiluan sa Dios
2: sa akong kinabuhi. Sa akong experience dili akong permiro dili sa katapusan kay dirong nakasabot. Sa karon nga bag-o na nga kwan bali after na sa akong kailan operasyon nila after na ka diyan ako nakakuha nagkalipay nga ilan na diyan ako nakaka-encounter kaya itong nakaka-permiro baliwa rito, liholding nga rin ito ako. Pre-coils camp, yung nga.
0: Yes,
2: Nga, what day, yung nga ako ba? Pero karoon yung kuhan nga, nana ko'y desire nga, makadoon sa Ginoo, naka-desire na ko nga, na day, after sa date, na kinabuhi nga layon, nga, mutong after mo, yung gigol nga, wala siya. Pagkakaroon nga, yung anin na kung kinabuhi na ko, niyabot ang problema, niyabot ang, anong mga, ma obstacle dito nakikuha ng kalipay nga bisan dahil sa imong experiencehan nga kasakit.
0: Yes,
2: ang luyo na niya kalipay niya muna kung mana ko makuha niya karon ko na experience nga encounter na sa Ginoo nga ang Ginoo maayo gid.
0: Yes,
2: sa kong kinabuhi dili gid matukib ang gihatag sa Ginoo nako tungod kay ang kasakit bisan na ikasakit na sa pagkalipay.
0: Sumuna, no? So, ang strength
2: o
0: ang kalipay mo na bulahan ang nagsubo. Kalipayon sa Diyos ang kanindot mo, hindi mo ang tao mo'y mulipay na to. Ang Diyos mo'y mulipay. Once nga ang Ginoo mo'y muhatag o kalipay na to, complete na gina. Murabag, based sa ako experience, ang kalipay dihang puyo si ang Ginoo sa mong kasing-kasing, murag dili ni mo ika-describe ang kalipay. Murabag ganang something like ni mo matagamtaman nga kontento nakastanan. Murag di na ka ba, wala na kailaing handumon ba? Abod lang ka ni mo, Brad Pao, sa kay imuhang experience sa Ginoo, Brad Pao, sa kalipay nga.
1: Ako, ganang
0: matagamtaman.
1: Sigarang yung tsauna, kining adlaw ng Domingo. Mao naman nila sa pahuway, good. Ya ini ko terbawa na sad. Sa una pirmi di ko maka experience nang mo di ko to ansa murag anxiety ko ba. Pero pag diha na gyud nga sige na kog basa sa Biblia ampo. Feel na ko nga dili wala na wag ta na anxiety. Kun dili ka na murag excited na ko. Excited na ko nga Lunes sa sad na terbawa. Okay lang antod nga naka kuang ko nga nindot ka ayo. Ang kining kalipay bitaw nga murag gaan murag na kay assurance ba?
0: Yes.
1: Sigurado ka ba nga kung unsay may tabo, okay ra kay naman ang Ginoo. Ang tanan kay under control man sa Ginoo. So, mo na sa murag di kay nimo, di kay nato ma-explain brother kung unsa gyud ang kalipay gyud nga. Di sa Ginoo basta kay kita naa gyud dai. Nanatay ka siguruan ba sa future?
2: Mabutan.
1: So, kaya surrender mo itong kagalingon nga awa tayo mahimo. Ano yun? Sa may kapuslanan na lang, huwag ikay mag-control na imong mono na, mag-control ni mo tanan na imong future ugma niya, dili din na kabubuton sa Ginoo. So, dili ka ma, wa kay, mas wa kay assurance ito. Pero mas na kay assurance nga wala kay, imong mauna-una nga, wa kay control sa future, ang Ginoo ra. So, kay siya man, mo ay nagbuhat sa tanan, so, may, assurance ka, may kasiguruan ka kung ang Ginoo imong saligan nga siya ay magbuot sa future.
0: Yes. Nindot kayo ang assurance. Labi na kung mo face na sa final one ba? Labi na mo kanabang biya tas kalibutan. Muna yung pinakalindot na kay assurance.
1: Oh.
0: Kay, lisod mo gayo o kay assurance. Pero ang Biblia, klaro yung ganyan nag-ingon. Si bisan kinsang mituo kaniya, dili na malaglag noon kabaton sa kinabuhing walay katapusan. Hmm. So, muna siya yung assurance na to. Unya, daghan pa kayo nagpamatuod sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga ikuptan ta sa iyang mga kamot, walay bisan kinsang usang makaagaw ka na to. Hmm. So, assured kita. Muna nga, tanan nga naadya sa Dios, tanan nga nagtuo ni Kristo. Kay dili man yun, ang Biblia nag-ingon man yun nga doon ay usa ka butang nga di mahimo sa Dios. Doon ay gi, ningam man diha nga sa Ginoo walay imposible, pero doon ay yung imposible sa Ginoo. Imposible sa Ginoo ang pagpamakak.
1: Mm.
0: Diba?
1: Oh.
0: Muna nga ningon diha, ang tanan nga saad sa Dios, yes na niya, tinuon na niya, labi na sa ato ang espirituhanong kinabuhi.
1: Mm.
0: Nga ningon siya nga, ningon siya siyang saad nga kanabang daduntan niya nga bisan asa siya to ata.
1: Hmm.
0: Tinuod na siya nga saad sa Ginoo. Kay kung dili na tinuod, di na lang siya munaog aron pagkamatay.
1: Hmm.
0: Muna nga higalay suon sa iyong panimalay, kung doon na mo'y duha-duha, may tungod sa saad sa Dios. Doon na mo'y pag-agam-agam sa kuan pa Tagalog, agam-agam pag-duha, may tungod sa saad sa Dios. Ato lang imputang sa unahuna ang Ginoo di umakat.
1: Mm.
0: Di isama sa taong umakat. So ang gisaad sa Ginoo, ningon siya nga, nihatag ko niyang kinabuhi. I give them eternal life and they will never perish.

0: Sigurado gud siya nga naas kiniran sa Dios. Mm. Sumala sa pulong sa Ginoo. O mo na gitawag na itong pagtuo. Mm. Nga ato ang gikutan ba? Mo na paglaom nga naan ato. Mo nang ang tanan kung ato ning sigutan. Kining naguna nga bulahan ang kabus espiritu. Miilaman ang tao sa lordship sa Ginoo. Mm. Kung ang Ginoo na lordship niya ngayang giila, so natural yun siya nga kanang tawhan na adunay kasiguruhan ito sa Dios. Mm. O kana dunam siya kasiguruhan iyang gitubgan yung kinabuhi ito sa Ginoo nga bisan unsay may tabo di yun siya mawagtang di siya malaglag. Mauna ang tanang tao nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo, nagsalig dito ni Kristo, makabaton yun yung kinabuhi walay katapusan o sigurado yun nga naasas kiliran sa Dios. Mm. Di na yun na siya mawala. Kaya ang Diyos mismo may nagsaad. Dili politiko ang nagsaad.
1: Sa tumagal, yung assurance yung klaro.
0: Nagi siya assurance nga klaro. Muna nga, higalig soon, muna nindot kayong kuntunan na to, Biblia, mas daghan kang madiscover, bisag wakay kwarta, malipayon ka. Mm. Kay unos paglaong. Mm. Labi na kung future na, sa eternity na ang ating sigutan. Muna nga bulahan yun ng usang katao, labi nagmakaangkon siya sa anak ni Maos Ginoo si Kristo. Kaya kung dili pa muhatag o kasiguruhan ang Diyos, di pa siya makahatag o kinabuhing walay katapusan ng siguro, di na lang siya magpalansang sa krus. Mm. Alang ka na to, huwag di siguro gyapon. Maubito na nga, ipakita ni Kristo nga nabanhaw sa gikan sa mga patay, aron iyang ipahibalo sa tanang tao nga kontrolado niya ang tanan. Mm. Kontrolado niya bisan ang kinabuhi. O ang John 11:25 nga nag-ingon siya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, bisan siya mamatay, adunay kinabuhi. Mamatay sa lawas, apan dunay kinabuhi. So mo na siya yung mga ipangkupta na to nga sigurado ta. Ug mo na'y makapahimo na itong usa sa mga bulahan. Mm. Kay dili biya tanan matawag bulahan. Kay di po tanan nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mm. So, kung ang tanan mahimong makabaton, nindot kayo. Bulahan tang tanan. Pero

0: Ang atong tanaw na to ang pagbulahan diri, ganoy paingon sa pinakaubos. Nagisgot biya gina siya sa usa ka tawo nga nagsunod ni Kristo. Kay kung imo ni siyang tanaw ang bulahan diri, nga puting daghana. Atong tanaw diri ang bulahan. Bahin man ni siya sa pagkinabuhi sa usa ka tawo nga nagsunod ni Kristo. Bulahan ang mapausan nun. Kanang humble ka. Atubangan sa tao. Maila ang tibok yuta. Sa kibot pa sa tanan nga nasa yuta siguro. You gain friends. Bulahan ka itong naning kamot pagtumas ka kabuton sa Diyos. Kaning tanan nga bula, pulos di siya nagsunod sa Diyos. So ang tao nga ana ay relasyon din ni Kristo, naning kamot gina siya nga mahimong masunurin sa Diyos. So mahimo siyang bulahan. Muna nga sa tanan ng mga kaigsuunan na to karon nga as panimalay, atong paningkamutan, atong abliha, atong kasing-kasing, atong pasudlon si Kristo nga atong manluluwas, atong kinabuhi. Kasi ingon ni Ana, makabaton ta ni ini nga gisulti sa Ginoo nga bulahan. Kay
1: amen.
0: Posible masiguro doon na yung mga tao ngayon, pagkabulahan ni mo, kainaan mo. Kung ang Biblia naging ngon biya dito, sa tubang taong dato, ngayon siya, pagkabulahan ni mo undo, naana ni mong tanan. Kung saan na yung buhaton, kaon, kalipay, o inong. Ayun ang Ginoo, niningabi o na, kaon, lahi na sa klase ng bulahan. Bulahan ka sa mga butang sa kalibutan. Pero di ka bulahan sa mga butang sa espirituhanon. So, mo na ito ang ato ang tanawon, galig soon nga, doon ay lain-lain yung bulahan. Mas maayong bulahan doon sa espirituhan. No? Kaysa bulahan ta sa mga butang sa kalibutan, kunya wala tayo kuan sa espirituhan ng butang. So siguro, sa atong kinabuhi, Brother Paul, kung sa may imuhang ika dugang pa sa mga butang at makita diri, kaning bulahan itong naningkamot pagtumas sa buton sa Diyos, kay tagbawon niya sila.
1: So, balik sa pagkabulahan.
0: Balik
1: sa. So, kita rong mga generation, bulahan kita kay nanamay Bible. During sa time ani nila, ni Mati, wala pa ni ma-canonize o wala pa ma-
0: compile.
1: Compile ang tanang Bible ba? So, karon kay nanaman ang mga books, usa naman sa ka-Bible, so bulahan kita sa nang brother sa kuan itong ilain sa kang kuan mga kay ang pagtuo nato mahimo na siyang objective na kay siya na may duha ka klase nga truth kini kunong subjective ug objective truth. Ang subjective truth pasabot na based ra sa imong feelings, based ra sa experience sa isig ka tao, based ra sa imong istorya, pero ang atong pagtuo objective truth, good brother Charlie. Tungod kay mabasa man gyud sa Biblia gikan sa Genesis hantod sa dire sa Revelation, usa man siya ka book gyud nga usa manahug man ang Biblia gud gitawag ni siya og Holy Library. So kitang mga tanan, kitang mga nagtuo ni Kristo ato mga listeners, akong gi awag nga mabasa gito sa Biblia. Di ta magsalig sa atong pastor or sa mga pare nga mo hatag og mga banghilyo mga pagtulunan, kay chance naman ni nato nga nana ang kuan gyud kay mao lagi to kay dapat objective gyud makita ang atong pagtuo, makita gyud sa Biblia. Kay ang Biblia Holy Library man ni naaman ni tanan diha nya ang pagkat-on kuno na dapat dili kuan progresibo kundi konserbatibo. Jo konserbatibo gyud ka kung unsay imong mga pangutana dili nagbasa ka sa dinadapitan na kay mga pangutana dapat imong pangayon sa Ginoo nga tubago niya pinaagi sad sa imong pulong sa lain sad nga libro. Balik kay usa namang ka libro. Konserbatibo siya ba? Okay. So mao ni siya atong padayon diri sa 5 na ta. Bulahan ang mga maaghup kay sila magapanunod sa yuta. So ang uban aning ang kani kanang humble or make. So sa verse 3 moto nga magkuan repentance. Sa verse 4 makita na to diyan nagmasulupon nagmalipayan tungod kay nakita niya na say assurance masulupon siya kay nakasala siya pero nakita niya nga na say assurance pag-abot diri sa Bulahan ang maagup kay sila mapan kay ila sa kay sila magapanunod sa yuta ato makita diha nga kaning dapat humble yun atong ilon nga dili na to mabuhat ang mga maayong butang kung wala ang grasya sa Ginoo. Kay mao man kay kung dili ko na to i-surrender ang atong kaugalingon na lang gyapon na to ang atong garbo permite na amgin na atong garbo pero ato gyung iampo sa Ginoo ba atong ilon nga ang mga matag butang nga atong mabuhat nga maayo grasya gina niya. Kay sa unsa to nga kwan katong ingon nga ang tanan nakasala og na kabsan sa himaya sa Ginoo.
0: Sa Juana, so, Romans 3:23.
1: So mo na mga higalaan ko mga mga igsuunan nako diyan ni Kristo ang verse kining 5 nga bulahan ta kung ilho na to nga ang Ginoo siya mo ay naghatag natong kusog nga makabuhat ta sa mga maayong butang para sa iyang kahimayaan. Humble ta ba? So mo ni diri blessed are the meek for they will inherit the inherit the earth. So sa dihang paagi, sa diha na nga paagi na to nga nagpaobsanon ta sa Ginoo, nahimutang anak sa Ginoo. So maka-inherit mata sa earth na kay ang kining earth sa Ginoo man eh. So pasabot ato ni siya tanan. Kaysa anak naman ta sa Ginoo, kay may ila man ta sa Ginoo nga ila man nato nga wa tay mabuhat nga maayo sa atong pagkatawhanon gawas lang kung iyatang gamiton para sa

0: ato tong balikan din mga brother Pao nga ngayon ba nga ato pagpaubos diya labi na pagbuhat o maayo.
1: Hmm.
0: Eh kanimang kung pagbuhat o maayo brother Pao duhar yun ka butang ang posibleng mapataas o magkakay. Hmm. Eh dira tong kabalingon o ang Ginoo.
1: Ang Ginoo.
0: So
1: pili gitari oh, sa Ginoo gitari.
0: Kung ang usa ka tao nagbuhat siya o maayong butang para siya kabalingon dili siya matawag bulahan. Kasi di man nagigas sa Diyos.
1: Oh.
0: Eh, garbo mo na.
1: Oo. Oh.
0: Diya mapabsanon ng isbutan diya. Mapataas. Kaya usahay biya, nagbuhat ka o maayo. Aron doon na kay kapasigarbo.
1: Oo. Oh. So, dili na siya may bulahan.
0: Bulahan na usag at tao nga nagpaubos kanunay, taliwala siya mga maing binuhatan.
1: Oo. Oh.
0: Kaya haron nga na, sama ko sa giingon sa Mateo, at pambalikan ng Mateo chapter 6, nga ningon ang Ginoo. Kung muhatag ka, ayaw ipahibalo bisan sa imong tuong kamot mo sa puso ng gala. Kay ang Ginoo nga wa makita mo'y muganti ni mo. Mm. So bulahan ka kay wala ni mo ipasigar mo, hinoon nagpaubos ka. Wa gani ka magpaila.
2: Sa today, Brother Charlie, dili ikaw mm. ngayon siyong kagaling niya, bulahan ka.
0: Mm.
2: Kung yes. Dili, ang Ginoo mo
0: ka. Ang Ginoo mo bulahan.
2: Nga mo'y mo, konsi mo nga, bulahan.
0: Mm.
2: Ang iyong pulong.
0: Yes. Ka. Moni siya ang Mateo nga itong ibasa niya. Si Jesus mismo ang may nagsulti ng bulahan.
1: Mm.
0: Dili gikan sa mga tao ng bulahan. So Moni, usa sa mga kasagaran, ganahan ba itong gikan sa tao ng sulti? Ganahan, nindot ka sa pabinasdonggan ba?
2: Moni na siya ang tao.
0: Mm, yeah.
2: Nga ngita siya ang appreciation
0: yes.
2: Gikan sa isi ka tao.
0: Moni nga, doon ka ngita siya ang appreciation, yan yung ipahibaw nga. Hatag di ako na niya. Pero ang sultis Ginoo ay pahibaw. Kaya ba kayo mong tanahan? Madir pao?
1: Oo.
0: Ang sulti. So, pagkabulahan ni Tauhanaw, ni hatag 1 million. Pero ang tao may nasulti, pero ang Ginoo, gusto siya nga, why bisan kinsang na sa'yo? So, bulahan yun. Nindot yun siya ang, usay, hindi mo yung taganahan po, why makahibaw?
1: Oo.
0: Ganahan yun na mga doon yung makahibaw. O na nga, lahi yun ang gusto sa Ginoo. Bisag ni sa pag-ampo, di mo gani gusto yung pasigarbo. Iningag ka siya, gusto ka mag-ampo, sulod si mong lawak, takpi, araway mga kita. So, bisan ka ng mga butanga, di

0: gustos to abuse. Nga ato siya ipasigar.
1: Sigar mo.
0: Mo nang bulahan ang magpaubos yun. Kaya ang magpaubos, ipataas mo sa Ginoo. O ang magpataas, ipaubuso. Mo nang nindot kayo atong isigutan mga bulahan. Kaya usahay, maubiyan na yung gusto sa tao, matagong bulahan. Tagong nga swerte. Dili gusto tagong bimalas. So, kung sa ato ang kinabuhi, galeg soon, kung naa ang Diyos sa itong kinabuhi, posible mahimo gini na ito, nga mahimo itong bulahan. O niya, asa naman ta itong bulahan?
2: Dire na ito
0: daghan sa makayo ni.
2: Bulahan ang ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan kay sila pagabusgon.
0: Sa verse 6 na?
2: O verse 6.
0: Laen din sa kuha, bulahan gantong naning kamot pagtuman sa kamutong sa Diyos, kay tagbawad sila. O maurag yan muna yung idea. Naning kamot sa pagbuhat sa kamutong sa Diyos. Ang kamutong sa Ginoo, doon ay mga butang ba nga na usahay, muna gusto sa Diyos, apan di na ito magbuhat. Bulahan gantong naning kamot sa pagbuhat sa kamutong sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Diyos, muhatod gina siya nga to sa pagka magiging taba nga kung magbuhat na siyang kabubuton, muhatod gina siya nga to sa kalampusan sa katao. Dili yun muhatod na to nga to sa kalaglagan sa kaalautan. Munang bulahan kaayo. Doon ay mga butang ba sometimes ang atong mga decision making wala ma-inline sa kabubuton sa Ginoo. Imbis nga napadali ang plano sa Diyos yung kinabuhi, madugay hinuon tungod sa mga decision making na to nga wa ma-inline sa kabutun sa Ginoo. Muna nga ang tao, bulahan nga naning kamot sa pagtuman siyang kabutun kay maihan noon matagamtaman ang pabor sa Diyos siyang kinabuhi. So, atong pangutanon si Pastor Jun, si Bad Jun, kay sayahang testimony manggod, ito ni Baloan nga liter na siya naka-experience sa kaayo sa Ginoo. Unsa may imuhang nakita Brother Jun sa dihang imo nang gitugyan sa Ginoo ang tanan?
3: Kwan, sa kong experience sa ana inuna nang kwan sa mga nalabay ng mga buwan. Nanay ko pagitambag. Mga Kristiyano ng Japan ba? Mani siya, manili niya. Ang gingong nila skuwa nga, pasagdi lang, ay na paglagag, gayon na pag-istorya, pag-ilong niya, pag-sangpit sa ginong. Sa kuwa, wala na, nakasok sa kong kasing-kasing. Kaya nung ino na yung tambag sa kuwa nga, simple yan ang tambag yan ako nga. Klaro ba? Klaro nga tambag. Yung nga na, ikuha naman sa kuwa. Pero later, at ang nagpadayon, nga, ino na rin ko, Anton nga, ngayon ang time na ko nga, naging nokto ko, ang yang isulti na ko, may abot sa kong una-una. Kano ba nasok? La, yun na nga din, no? Kasi nakaingon na, sadyang, ang may abot sa kuha nga, kanabi itong strength sa Ginoo. Ina nga ba, di na ako kasabot, mao din siya day. Ang yung isulti sa kong magpakahilom, pinaagian na nga kuhan, kay, ang Ginoo rin, ang wana si mga nga. Di man yung kalipay, kundi ang natag si Ginoo, bisan nga may pero peace, pero katito po nakasuway. Day peace akong kons kong kasing-kasing kanang tipiks kong kasing-kasing ba? Naisay peace? Naisay peace ba?
0: Kalinaw
3: siya. Unang nakana ko mo din yung siya sa kuha. Nga mga na siya. Nga hilom lang ay pagsigagod lang as padayon si Ginoo, padayon sa pagsampit si Ginoo. O to, huwag ginong say ka, kana ko lago tayo na yun. Sama ni tambaga nga wa ni klaro pero wa pagiday may abot ng pila ka mga buwan hangtod naabot na ko nakaano la sakto di gingon pero kato ko naka appreciate ko wow damdutal mao din siya ni mao din yung but pasabot day nya na realize na ko kana kana ako na explain niya di nga ko malaksi karon sa kung una kung pagkataon ko dili na ginamawas ko
0: yes
3: ako gina siyang mabantayan ug nakita na ko sa kung kagulingon.
0: Amen. Manay pinakanindot no? Experience na to ba ang lihok sa Ginoo sa itong kinabuhi. Usay ngon yan na di na to mabantayan nga bulahan na dita. Kay lahi biya gid ato ang panglantaw kung sa ring bulahan. Bulahan ka kung nakaydaghang kwarto.

0: wala mo unsay ingana ni wala mo mapaubaya sa kabuton sa Ginoo, struggle hinoon ang kinabuhi.
1: Hindi na nagin siguro na sa Brother Charlie kay ngano pila doon naka abot na nag-apit ng 2 years doon. Bali, sige mo ko dagma. Sige dagma. Ano man, sige mo ko dagma. Kaya wala man ako gihatag yun ang tanong sa Ginoo. Ako nagunas sa Ginoo. Imisulta ang Ginoo. Naimisulta siya nga. Ko lang, bilong. Wa mong sanong atong istorya ha. Kay nagtulay, you are ni mo. Ano man, kaya mo kikahatag ng mga kon. Paghipaylo mo nung tanong mo. Kaya ang naitabo noon ako. Sige mong saba, yun din maulay. Ako mismo sa kawaling guwagay. Guwagay may mo.
0: Yes.
1: Ako na siya noon. Kaya na may abot o niya nindot inawa dili yes. Ta wa maguna day ba wa maguna kay Ginoo day share bi day enta nang day
0: yes
1: mo din ningon siya nga sim pagalapta pagalaktan nga kangitngit ako ang hayag naglamdag nimo naghatag og iwag kung mo lang siya god.

0: apan iyahang gihimo nga atong mga butanga nga itugyan ang tanan nga to sa Dios, masinati gyud ang kanindot sa buhaton sa Ginoo. Iusahay kitang tawo mas bareto ang utas Ginoo sa ay mura bag niya Ginoo di pa gyud nato makita so mo niya nata mag-recognize sa kaayos Ginoo labi nang magkasukamod-sukamod na ta. O niya, human sa itong pagkasukamod, itabangan, tas Ginoo, makita. So yung milagro, diya na ito makarecognize. Pero bunog na ta. Nagko, nangyitag black eye. Kay tungod lagi, mag-una, tas Ginoo. So, muna, galay suon, amo ang ikasulti sa tanan, no? Atong itugyan ng Diyos Ginoo ang tanan, kay diha kaniya, ang Ginoo mo'y mag-iya ka na to. So, diya tayo mga 8 minutos. So ato sigurong hatagag pila ka minuto ato igsuon, Brother John, pahatago na ito, mubo lang na testimony sa kinabuhi niya.
1: Sa kuha nga bahin ako, gano'n naiyunani ko karon sa kadugay nga panahon sa kinabuhi nako, kurag nagbalik. Wala, katunan, wala ba, kawang ang tanan ba? Wala gito, wala gito mahimog, wala gito mahimog. Karoon na lang bago nga sa dihang nai namatay, kumusta ka ako? Ano ba? Kumusta ka ako? Nga, ako ba nagpahiyuman? Ako ba namay nagkitaan ako nga nagbungkot? O, nagbungkot man.
0: Yes.
1: So dito ko nakaingan nyo nga, ano man sila nga, may payon nila nga. Tanong ako, Belmiro, kao ba ninyo? Tagasandun ninyo?
0: Oo, si.
1: O, kato siya. Mundo siya nga, kwan, tanaw nga, nagpahiyo man niya. Ako ka, no? Gumsag ako. Kung kagayon, dito, nagsugod. Plus, bingon pa ko, nako'y amigo, barkada na ko, bingon sa kuha, sabay, mas may pang kuhaan kontra sa puntan. Ako sabot mo sa man. Tsaka, ano itong mga kontra ba? Ato ng pagamin niya, ato ang mga kaigal, ato panaganon. Dito ko nagkakunto. Ako ito, nasugod yun, sugod. Kaya di ko gusto nga, magbukot, pumamatay. Di ko gusto yun. Kaya bang, shocking ka ba? Shocking ka siya nga kwan. Kung di ko maayon eh, di ni mahimok. Muna nga, usahin mo, tanay ko sa mga tao mamatay, magtuyog din, tanay ko lang, nindot tayo. Nindot siya usaw, nindot sa liyo. Ano ko nga? O, magin. Parami ka, no? Atong kaoban niyo, bagulasan namatay. Tanay ko siya nga kwan. Wow, nindot kayo. Ato sang usa ako isuon ina nga late na gito isuon ako di gito Christian pero nakadawat yung sponsor gino pero agrabi kayo di mismo ba pagtanan ko pero may kampayon na pero before siya namatay nun sa Ginoo salamat Ginoo salamat Ginoo salamat andam na ko Ginoo andam na ko
2: so, matay, last niya nga ko
1: last niya niya
2: mga word niya last word niya
1: last niya andun siya namatay puro pagpasalamat si Ginoo kay nama sa gigit, patawag niya nga kay before siya mamatay, kinala makisulti siya ng tawana. So dito yun tao, dito siya namatay sa istorya sa tao. Nga, ang bitismo ni, ito sa tao yun,

0: Last word niya is money. Salamat Ginoo. Salamat. Salamat tanan. Salamat yun sa Ginoo. Ko wow. Ko. Nanamis na dito ako. No, pasalamat Ginoo ba? Ang problema niya, wapta kibawas Ginoo, yun sa unta niya pagkuha. Pero, ano yun, gingon ako nga, ginang lang yun. Nga, ano, daan yung assurance. Kaya, yes. Ganito yung magkungam, at tugi ko ang lugar, ha? Kanang eternity. Eternity, mamagin na ang wangin, mamagin na ang kung tumuog tinguha.
1: Yes.
0: Pero, dili naman, dili yun na nato, ma, kung diya, samtang, atong kinabuhi, wasad siya ma-align diya sa Ginoo. Wasad siya ma-align, kabubuton sa Ginoo.
1: Yes. So.
0: Kaya, ang pagsunod yung ginato sa Ginoo, pero lisod diya. Pero sa kong lisod, pero, sa grasya sa Ginoo, sa diyang iya kong gipakuha niya, kusog yan niya, dili yung gikan sa kuha, at una, yes, ako amin yun. Pero, karoon na, usaman, modern, ay, na natin ka. Sige. Pero sa hinahinay, dili siya magic, yun. May magic sa Ginoo, yun. Huwag yung magic.
1: Yes.
0: Hinahinay, yun siya nagwan. Margin ako kasi
1: mo na nga doon nagi proseso.
0: Proseso
1: sa to ang kinabuhi. So nindot kayo ba? Igalay suon mo to siya ang tunadunggan o sa ka testimony sa to isuon nga gusto siya nga malipayon nga mabiya sa kalibutan nga sa kiliran sa Dios mo na nakapa usab sa iyang panglantaw sa pagkinabuhi diya sa Ginoo. So unya ato makita nga bulahan ang sa katao nga nagtuman sa kabuton sa Dios. Nya usabya sa kabuton sa Ginoo. Katong mga Israelita nang utana unsa may imong ipabuhat nga rekanamo aron makatuman sa kabuton sa Dios. Ang tubag ni Ginoo Jesucristo ningon siya tuhoi ang gipadala sa Dios. Mo nang usa sa mga kabuton sa Ginoo mao ang pagtuo sa bugtong anak nga gipadala nga mao si Kristo. So mo na nga bulahan ang tao nga nagtuman sa kabuton sa Dios, ubulahan siya nga mituo diya ni Kristo kaysa ingon niya na mabatunan niya ang kinabuhing walay katapusan. O kanang kinabuhing walay katapusan gihatag ni Kristo, siya dihang imong itugyan kinasingkasing yun ang imong kinabuhi nga doka niya 100% yun ang Dios nga nisaad o kinabuhing walay katapusan. Kaya niingon man siya sa Juan Jesus nga ni Arisia aron paghatag na itong kinabuhing madagayaon, tinuod gina siya higala iksoon. Gani, ningon ang Ginoo sa John 14, yamingon siya, kung maandam na nako ang tanan dito, mubalik ako aron pagkuha kanimo, aron bisan asa ako at tuwa usab ikaw, at tuwa usab kita. So, ingon ana ka nindot o ka-assure ang usang katao nga nagtuon ni Kristo. Nga to lang itake, no? Katong tinud-anay yun nga nagtuon. Kay daghan biyang nagtuo po ni Jesus Christ, bro. Ang gingon diri katong tinuod gyud katong iyahang kinatibok ang singkasing sama sa gisulting Brother John bang iya na lang ipaubaya sa Ginoo. Wala na kay reservation ba sa imong kinabuhi. Mao na siya ang nakapanindot o makapahimong bulahan sa usa ka tawo. Labi na kung mubiya na siya sa kalibutan. Kay mao magin na siya ato ang destinasyon ang itawag na to gikan sa temporary ngadto sa eternal. Unya ang eternal mo bi gitiway katapusan. Mo nay nindot nga pangandaman, nindot nga pamation kung kana kita higala igsuon makabaton ta ni ana. So napupos na tong oras higala igsuon. Nindot punta kay hisgutan ang mga butang nga labi na bulahan kita. Bulahan ka higala igsuon nga nakadungo sa pulong karon, bulahan ka kung imong kasing-kasing ablihan alang ni Kristo sa imong kinabuhi. So, wala na tay oras, napupos na sa ngalan sa ato ang Senior Pastor Pastor Dudong Luyaw, Assistant Pastor Pastor Dilhinon, kami manamilit o magaingon kini si Brother Charlie,
2: kini si Brother Pao,
0: Brother June.
1: Kami mag-aingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
2: Kanatong tanan.
3: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Diyos ug maayong panglawas ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, ala una imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang buhing paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo, ug ang Dios magapanalangin kanato.

0: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namog na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Sa ato mga kaisunan, karong naminaw sila mga tagsa-tagsa kamalimalay, maayong adlaw ka rin yung tanan. Welcome na po ding atong tulumanon sa maayong panglawas nga gihatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay ikatanyag na kayuhan sa itong mga kalawasan. Aduna kitay duha ka matang sa kapsula, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay mangosteen, o usab kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga garlic nga naay gahom sa ahos o banaba. Karon mga igalag ka Panyawan, atong i-introduce kaninyo ang suggested retail price sa ato ang mga produkto. Ang ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic o banaba, mga igalag ka Panyawan, mapalit nato sa ubos nga presyo nga 12 pesos lamang matag kapsula. Tulo ni ini matag adlaw, mga igalag ka Panyawan, mas dali ra kang maulian sa imong mga balatian. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa mga pagpanakit susama sa rayuma, arthritis, aduna ba ka kay pagpanakit sa imong mga kalawasan, luya ba ka ng imong lawas, katabangan ka sa gahom sa garlic o banaba. Maayo usab kini mga igalag ka Panyawan alang sa mga tawo adunay problema sa diabetes. Gumikan kay ang pagpagawas sa atong ihi, katabangan kita sa gahom sa banaba nga makita nato mga igalag ka Panyawan sa ato ang SED Panyawan Green nga adunay garlic o banaba. Ug alang usab sa mga tawo nga adunay problema sama sa hypertension, pagtaas sa ilahang ginatawag nga bad cholesterol sa lawas, o kining mga tawo nga adunay problema sa kasing-kasing, kanunay baka kang panghangakon. Kaning mga babae mga kaisunan nga adunay mayoma, adunay problemang cyst sa ilahang mga kinatawo o silang reproductive system, o baka mga igalag ka Panyawan adunay mumps or lumps or mga hubag-hubag sa inyong tutoy, no mga kaisunan. Pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen. Napamatudan mga igalag ka Panyawan nga kaning mangosteen makatamang og lako alang sa mga kaisunan natong adunay mga hubag-hubag. Gumikan kay

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal o ang bata nga may bunga sa duha na mong kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban.

0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa said Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapalong. Isagit ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yung taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Said Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa said marketing.
3: Ito ay hindi ka matatang di maaaring pag-amusan ng mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Og karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nagisabak ning dulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilanon.

0: lawasa. Makaako ka pa nga magkadugo kini akong lawas. Tupag ako. Gusto mang ka nga imo kong patyan. Patyan ako. Sa pamay mo gipaabot na. Patyan ako.
1: Nadek!
2: Dugay mang napalik sa daan. Ako maduoy na. Ako mabaso na. Para pagkuha lang sa bata, dugay mabalik. Masa mo kayo nahiritapo?
0: Ngano nagbarug pa mang kadiha? Ibutang sa kama si Pipi Char. Ug sige na! Patyan ako! Wa naman sila may kinig akong kinabuhi.
1: Oh.
0: Wa na nagmahal na ako. Gipaliwa na lang ko sa mga tao inidapita. Gipaliwa na lang ko. Sa papayin mong gihuwat? Patyan mga kunay mo! Oh, sige, patyan ako! Patyan ako!
1: Pag-ilis na. Sorry sa paghingaan ako din mo gaga. Ambing mga ilisan ni GR.
0: Nara na diya sa kama.
1: Oh, diya ka na.
3: Uwang mo yan. Huwag mauwang napakita sa ubo niya lawas dahil ako. Hapit ko matintal kanina.
4: Dan?
1: Oh, Grace?
4: Sabay na ito po. Nga nang iputos pa naman po napton si Kabi JR, ha?
1: Hindi kaligo sa iyong yaya.
4: Ha?
5: Ate Alicia, hain si Bernadette. Nga nang kumasya bidong nga itong kaon.
6: Ay, totoo naman siya sa bag kwarto, Ma'am Grace.
1: Nanaog ko gabi eh. Nakita ko ikaw, Alicia, na ito din isala. Ano sa sala mo ka na ito gabi, Alicia?
6: Kuan Sir Dan,
7: kaya ikaw... Sasala na siya na ito, Dungdan. Sukad nga, naabot si Bernadette.
5: Unsa? Oh. Ano sasala mo ka na ito, Ate Alicia?
6: Kaya ganahan man ko.
1: Unsa yung ganahan? May kwarto mo. Ano sasala mo ka na ito? Doon na hinungdan. Sultihin mo.
6: Kuan Sir Dan?
1: Sultihin mo, Alicia.
7: Sultihin na lang sila, Alicia.
5: Nga naman, Ate Alicia.
6: Kuan, Ma'am Grace, Sir Dan, kitong... kanang...
7: Kitong?
6: Nangauna di ay mo. Pasilu ako ha nga nalangay ko tambong sa pamahaw.
5: Lingkod na Bernadette, pamahaw na.
1: Nga nung sasala ka mato gabi eh, Alicia?
6: Ay, kung answer dan. Ay, basta. Ganaan ko matuog sa sala, sir.
1: Maura ka na yung rason?
6: Oo, sir dan. Maura ka na.

0: ang pilo sa mga bag-o nila ba nako, Bernadette? Pila ng naon ni mo. Uy! Kailangan? Wala? Mapilo ba di kitong naon nako? Mapilo. Uwe! May ang saamang ka na! Dili ka magkamaong mupilo sa imo naon? Padaol nako. Kaya ako'y mupilo, anak. Ay! Dili na lang ko, ay! Dili lang ko, ay! Kasakit ka sa akong naon na ako, di buhag pilo. Ay! Naglagot ko ni mo, Alicia. Naglagot ko ni mo. Ah! Ang sa? Ano? Naglagot ka man ako, Bernadette, ha? Nga ano?
1: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Seed Marketing.
2: Gigama sa Seed Marketing.
3: Uminawa, uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
4: Ako si Rosana Sugastit na manikikipanong. Sige mo siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan Lindot. Isa lang siya nga tambal pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag. Mag-maintenance na lang.
3: Dalit ka na to sa self-marketing. At hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. Not through 30 claims.
5: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa Seed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa Seed Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa Seed Panyawan.
6: Sa atong mga kaigsuonang naminaw karon, maayong adlaw kaninyo. Welcome sa atong pagpanag-uban diri sa itong pinaka paborito nga si Bian, ani ana po si Mr. Panyawan alang sa tuang tulumanon karon nga maghatag kaninyo og dugang kaalam ug kahibalo aron ikaw masayod sa mga butang nga dapat nimong tagaag pagtagad. Kaning atong mga kababayen-an, usa sa mga ginatawag nga killer sa atong mga igsuong kababayen-an mao kining atong ginatawag nga breast cancer. Ang breast cancer mga kaigsuonan, dili gyud na siya sayon nga problema, no? Mao kining usa sa mga gikahadlukan sa atong mga kababayen-an, gumikan kay pinaagi silang mga suso. Pwede nga dunay abnormalities nga may tabo ug muhubag kini ug moy hinungdan sa ilahang pag-angkon sa breast cancer. Apan kabalo mo mga higala kapanyawan nga nagtaas na karon ang kwinta sa mga nangasalbar sa maong matang sa problema gumikan kay ni Sandig sa mas natural ug mas alternatibong pamaagi. Mao kana mga kaigsuonan kining atong Seed Panyawan Herbal Capsule. Pili lang sa duha mga kaigsuonan kung unsay mas makaangay nimo aron ka protektahan ka sa mga bisan unsang matang sa mga problema. Ang atong red nga adunay mangosteen og luyang dilaw tag 13 pesos lamang, o kining atong green aduna kini presyo nga 12 pesos lamang. Ang angko niini mao kanang banaba o garlic kun ahos. Kanang duha ka mga kapsula mga kaigsuonan, pinatabanan ka na sa gahom sa panyawan o nailhan isip makabuhay. Busa kung pagprotektar sa kagalingon ng atong gihunahuna atong yung sandigan ang mas natural nga pamaagi. Seed Panyawan products ginama sa Seed Marketing.
5: Giya sa maayong panglawas sa Seed Panyawan. Timan ilang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Seed Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Seed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Antos, gamit lang sa panyawan liniment, pagbantay og likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Shade Marketing. Gigama sa Shade Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
2: JC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong giyotilahan na bitaw ko sa Twitter. Ma, ako man yung Sir Balanday kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dawin ang mutukar. Tagaan ko ano yung kaming isagapad nga panyawan. Kala, okay ba yung akong gibakti? Mamayte mag-inom dahi. Ikit na ako sa piti ko dahi. Ikat itong nakainom ko. Pagka sa baro bitaw, ikat tulog kadlo ba? Nang laban na bitaw, maghunong yung isa kapasit ko na kayo.
1: Dalit ka na to sa said marketing. Hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
3: Ano naman, Bernadette? Nitugan ay kanila? Nga sasala ka na to? Ay, wala yun ako misulti nila. Hiram! Wa ka musulti nila? Nga nga pagtambong na kuskan anang ganina. Maumato inyong topic. Ay, nakikita man ko na ako ugod si Sir Dan kagabi eh, nga sasala ako natulog. Kay nagaog man ko siya kagabi eh. Ay, mao to. Ipangutan na ko nila nga nung sasala ko natulog. Ay niya. Sinip-sip na sad ka. Ay, daoran! Sip-sip ko taon. Nga nung sip-sip ko nila. Oh, aron umintuhan ka si imong sweldo. Aron mas muda ko ang imong sweldo kay kanako. Hala no! Kung muda ko man ako sweldo, dili na kinala mo sip-sip ako, ay! Uy, kalaing po anang sip-sip, ay! Nga, doon naman kay giyatakan anak ang laing tao, aron lang muda ko ibag sweldo. Uy, gabagabaan! Tani ana, Bernadette! Mao nga, ayaw papatakag tapit niya ang nagsinip-sip ko. Ida, uray!
4: Unsa? Nakakita ka sa hubo galawas si Bernadette Dugdan. Kanus agod, kanus adong, kanus a...
5: Hinayang tinguli mo, tay.
4: Kanus a man ang mahitabo?
5: Gabi, tay. Ato lang niya.
4: Ay, hey, hey, ako sanong. Nakakita po sa hubo niya yung lawas.
5: Mo ko, tay.
4: Lagi, amawa mo bayhan na di man mauaw nga may laking makakita siya yung lawas. Murgwa lang niya nga doon ay nagtanaw niya. Hindi tanong.
5: Una di ka nakakita. Kaya nako, tay.
4: Una kay ko. Kaya, iya pa magaling kong gipahigdas ka, ma.
5: Unsa? Oo niya, tay.
4: Huwa man na yun.
5: Huwa man na yun, ha?
4: Ang pagdawag na mong Bernadette kay naabot pa mo, gika sa ospital. Katong gidaan niyo si Baby JR.
5: Maubaday, tay.
4: Ikaw ka na sa amputong imo.
5: Gabi, tay. Nakamata ko. Huwa sa matupad si Baby JR. Mautong ipokan ako si Grace. Ako ipangutan ako na si Baby JR. Tuwa ko ni Bernadette. Gisood ko ang ilang kwarto ni Alicia. Kung nakita na ko si Alicia, nga natuog siya sala.
4: Unya, unya, unya.
5: Abli ang putahan sa kwarto. Gisood ko, kung sa akong nakita, nagpatungod siya sa shower nga nagkugos ni BBGR.
4: Naligo sa luha?
5: Utay.
4: Dindutan na yun eh. Gikaligo niya ang bata nga. Ihilantan mo to.

0: Uli kita kesabaan ako, nagalitan ko sa akong nakita.
1: Nga naghubos, Bernadette?
0: Nagigali ko si Bibisya.
1: Unyang sa surul ganito po. Hindota na yun eh. Gipahidya sa kanya sa kama. Sabas yung gibuhat ako. Hindota na.
0: Ni burnout eh.
1: Ha? Burnout?
0: Watay.
1: Burnout?
0: Kuhan ka na. Nasukom ako.
1: Ay.
0: Oh.
1: Ano man?
0: Nabangagan ako siya. Ug nabaharan ako siya tayo nga kung unsay may tabo sa bata ako siya patyon.
1: Patyos ka lami.
0: Sino yun ang tinguling mo tayo?
1: Inevita to. Unya unsay sulod ganyan tabo. Alam niya na ili. Nadaa ka sa nang nakakita ka sa hubo ka lawas medalit. Nadaa ka? Nadaa pa ka alam niya na ili.
0: Wa ako matintal tayo.
1: Oy. Oy.
0: Happy talang yun. Gamay na lang yung kuwa.
1: Dakuwa? Wahahay!
2: Di ba niingon ka man ako, Bernadette, nga ampingan ni mo si Baby JR, labaw pas imong pag-amping sa imong kaugalingon? Ano imo mo siyang gikaligo ka, baby?
3: Hey. Kuan man good, ma'am, sige man good siya, gihilak, ma'am Grace. Giinitan siguro siya siyang lawas pa. Nihilong magani, dihang nagpatungod naming duha sa shower.
2: Kamu da yung duha ang naligo ka, baby?
3: Oh, ma'am Grace, kami duha si Baby JR ang naligo.
2: Mau pa?
3: Oo, ma'am. Nauaw gani ko gabi, ma'am.
2: Ni kinsa?
3: Ni Sir Tan. Kay naabtan maming duha ni Baby JR nga naliko.
2: O niya?
3: Nisood mangod siya nga wa manuktok. Niya, naghubo or bako samtang naligo ming duha si Baby JR.
2: Unsa?
3: Niya, nakakita si Sir Tan sa kong lawas nga way sapot, ma'am Grace.
2: Unsa? Maoday nga dugay ka nabalik ka, B.E., sa tong kwarto. Nga nagkuha ka sa bata, kaya nakakita din ka sa hubo nga lawas ni Bernadette.
0: Kinsa yung nagsulti ni mo, Grace?
2: Kinsa pa? Sa Bernadette?
0: Gagag yun yung bihana na. Nisulti po yun siya ni mo, anak?
2: Oo. Giganahan po ka nakakita siyang lawas, Dan.
0: Ano kung taong ganahan? Wow, eh!
2: Kamog yung mga laki, no, bisag unsaon, dali kayo mong matintal.
0: Lahi ko, Grace. Lahi ko. Tapos sigot, anak. O, away lambi, natapik ka, Grace.
2: Kaya nga naman. Kaya nga, no? Ha? Gigil asan ka nga nakakita sa hubo nga lawas ni Bernadette, mauba, Dan? Mauba?

0: nag-away ba sila magtiayanay? Unsa? Ay, naunsa ka man! Naunsa ka man ang taon? Ay, nisulti ka man ka, Ma'am Grace, ka nakakita sa hubo ni mong lawas si Sir Dan? Nag-away de sila? Ay, lagi! Ganahan ko. Ay, sila ganahan ka! Kung nag-away sila tungod na ko, onindot ka ayo. Kay kun muda ko ang ilang away, maagot na si Dan. Kanang kasihan ni Dan, muna'y gusto na ko sa usa ka lalaki, Alicia. Ayak! Kaluod ba yan ni mo, Bernadette? Ay! Eww! Giluod ka. Kay wak man si kay taste. Ay! Hala no! Ganahan uri ka! Nga may magtiayo man nga maguba ang relasyon tungod ni mo. Ganahan ka ni Ana? Ay! Demonya ka, Gid Bernadette! Demonya ka!
1: Minawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
2: Awa ko dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato, si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribulok, Bohol.
1: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing. Ang Haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
3: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang Haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
4: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang Haplas sa mga millennials, mapa athlete.
3: Sed Panyawan Liniment.
1: O madala kang Pilipina.
4: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang Haplas masang Pilipino.
4: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang numero unong Haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: Oh, tawag na. Aron ma-interview ka na mo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1
1: Radio.

0: Loano Inukan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Hinaloso.
8: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
7: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
8: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong

0: gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile, ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
1: Kumon kaayo ang gallstones, usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
1: Ay, katagad.
0: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay!
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og MyTC.
1: Inom, Jod.
0: Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og MyTC.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
1: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
0: Mag DTX 500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong crystal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og MyTC, walay bato sa apdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinirasab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ampingan
1: ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: The best mix of the 70s, 80s and 90s.
6: DTX Radio.
2: Hit After Hit.

DYPS 9.1 BD Radio. Welcome, welcome sa programang Disco Backtracks. Aba na po si DJ Buddy. Duha karos yung paboritong mga disco music, retro music from 1980s and 1970s. Anya, nakalive na taro sa itong BD Radio Facebook page. Ayong adlang Domingo sa itong mga ka-BD Radio. Basta ba na itong kahapunon? Shout out ay ni Wilma Jubaraman. And also ni Nobilita Cabonse Gonzalez. Mayong hapon. Ania diha sa may merkado publiko. Ganingha nagsurusuroy ko diha kay namalit ko ga uniform sa kong anak. Kusugas BT Radio. Ay, salamat kasi yung pagpamino kanunay diha ha. Ito mga tindera o tindero diya, mayong hapon. Pizza City na buwan sa Hunyo 2026. Nagkadaon lang

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
3: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sad tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang sad tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
2: Basta bukol-bukol, isad tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sad Marketing Incorporated.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extracts,
6: no phytochemicals
7: og antioxidants
6: nga gikan sa palaya.
7: Og di sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Sa mga
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

umabot June 24. Alas 3:29 na.

0: Retro Hits 90.1
1: BT Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
3: Ang nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugno manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran nadto sa kabukugan. Ako ang ipanghambog ni sir unsa gyud kanindot ang Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A.

0: experience. Ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to 4 guests with a 2 single beds and 1 double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to 4 guests with a 4 single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Nakinibay butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aan, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na maka

0: abang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kapiniting plahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas

PYPS 98.1 BD Radio. Let's go, Bad Tracks. Alright, mayong hapon, shout out ay ni Jackie Barcinal, Lea Horeto Marci nga ng hapon DJ. Shout out ang lahat ng taga-tuburan, lalo na sa mama and papa ko, sina Celina and Dincio Tumarci. And kay Arlinda Tumarci Loregas. Shout out po ko so ni Langlang Arinda, hindi sa may Kampo at Bungon Taboylan. Mayong

Yes, ito mga drivers roon nga naka-tune in mayong hapon. Padong dali sa lungsod sa Tumburan, ang uban pa doon po dito sa Sugbo. Lakbayan sa Sugbo. At mga BR drivers, mga bus drivers, na naka-tune in sa programang Disco Backtracks. Aras alas 3:45 na.

0: V-Tron BT Radio V-Tron Subok na
1: si Stable Aslag Tagatumpagon PDO Maayo ka ay sa Tanang Tambal Kay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na makamata ko sa alas 3 di na din ko makabalik og tulog pero pag inom na ako sa Vitron
2: okay
1: alas 7 na ko sa buntag makamata oy o makatulog na kog tarong maayo gid ang Vitron basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Vitron tablet
0: Vitron subok na
3: product of RSV Trading mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong sold na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best ang Doctor's Vinegar haom para nimo mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu unsa pa imong gihuwat tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar para sa imong order contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14 wala sa 0961-632-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Luya na mali ka bay?
6: Hay cholesterol mangud ko bay? Matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tang basketball. Dura ka dagana na ko score. Gihangak ra kog maayo.
5: Uy, delikado na bay? Mobile ra ba kay blood pressure na? Dai said panyawan with garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
6: Ako na suwayan bay.
5: Ha, kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya. Pura magagdimakina.
6: Tungod di sa said panyawan with garlic bay. Tinuod, epektibo gyud.
7: Said panyawan with garlic. Gikama sa said Marketing Incorporated.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Pirmi ka pangihi.
10: Hanap ka paranaw.
9: Ug pagpamihin. Sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong butike sa yunga.
9: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
12: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
13: Lami aon.

DYPS and Net at 1 BD Radio. Disco Backtracks. Our high day ni Madam Merlin Idanyo. May paglalas sa itong Facebook Live, ma'am. Murag, nabalik naman siguro ka diya sa gawa sa nasod. Wala yung kakaanhin the station na. Abising light. Yan, ilang lang arin dahil na. Request kong Chacha DJ Buddy. Karang tatawad, ha? Cebu JB. Hi, Cebu JB. Yeah, Jackie Marcinella, shout out tayo ko sa mga taga-tuburan DJ Buddy. Eh, Ronald Banlakat, gamay raman ang takong viewers, loads, malabian man ang akong comment. May jaglaam na us. Mapoy takong tanaw dito sa unahan na, karoon pa mag-dabot eh mong comment.

mag-ibo sa itong live, ha? Kaya murag grabing yung pagkadili sa itong live. Manelang ni naagyo tayo matanaw nga live. Baka kita ni masakri o naunsa ni ato ang Facebook live. Naganiharamat ako ni Lingkod niya, nag-mixing manghihapon ko dito. Aras alas 4 in punto na.

DYP sa 99.1 BD Radio. Nakastad sa to ang mga Facebook Live viewers at mga suki di ba minaw. Ato ang cha-cha. Ang pati cha-cha ganihang odo. Alayra kita ang remix ng cha-cha. No? Murag makasayaw kita ang remix ng cha-cha. Shout out to kasab nilang lang arindarin niya. Siya ay nag-request aning cha-cha. Cha-cha number.

0: BT Radio Wonder Panama Plus Capsule.
1: Pangalan og address.
2: Adelher Maangito Enriqueso. Tagakarangan usang isipe.
1: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
2: Maayong gid kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panglawas na dili ko kasabuti. Ang diagnosis mong murani is 5 billion.
1: Kumusta ang imong pagtumar?
2: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
0: Wonder Panama Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Huwag ang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sam nga magpa-ISP. New license. Huwag non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Huwag alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
6: Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. DGX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuray Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Tatay Lois sa Lechon Manok Lechon Bali Oga Liampo nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Sibo og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibo makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adya usab ang Tuburan Fitness Gym ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion
4: ang tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Fitex 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
5: Fitex 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

VIP is the net at 1.1 BD Radio. Disco Backtracks. Alright, salamat sa pagpamina sa programang Disco Backtracks. Sa sunod na Domingo na po, dawan natin igong oras sa programang Disco Backtracks. Sa mga Facebook Live viewers, ako na lang gigipaw ka itong Facebook Live kay grabe good kadili ito ang Facebook Live, no? Alright, mayong adlong Domingo o

Salamat sa pagpaminaw. Enjoy the rest of your Sunday. Kaban yung pamilya. Kaban po ang mga music there sa BT Radio. DJ Buddy, bye for now. Ay, magkabalaka ha. Nabitin mo sa itong padisco kay napamas DJ Ransom niya sa iyang programang The Remix Sunday.

0: Retro Hits
1: 90.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Siya Victor Pugoy sa Butuan City. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil kay nangaayon jud ang among mga balatian sa dala bilad itong bisita na mo nga na adi si PM sa likod. Nagpasalamat ko sa dako nga nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
8: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Lamian na, barato pa.
8: Lamian na, barato pa.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Siguradong magpangita ka.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Tara na!
9: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligon sa imong immune system.
10: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
10: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
10: tumar na
9: sa original Hagunoy Capsule.
10: List for life.
11: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
12: FiberConnect IT Solutions.
11: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: 0943-248-2389.
14: Hit after hit.
15: Hit after hit.
16: DTD Radio.
14: Hit after.

Eastern Standard Time, 29 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. This is Insurance Live on the Max right now, the Remix Sunday. Oi, hantar telas dua pesa ke kebihun, ha? Pasti cakai nalai si Insurance. Oh, okay. Dula tayo ipang sit up diri nga kung ano. Atong kaimanan, asa to ang internet connection, mapay pagbalik. Murag siya, asa na oi. Sana all nagbalik. Pero siya lang internet niya sa itong 11 live active viewers pala tag-share niya mga langga. Araw sa malingaw sa Rizrans, diri sa ito ang program on the Remix Sunday. Kayo, ako ba yung usain town? Kaya mo kalimutan ka nito ang programa. Siyempre, di mabuhi o wala ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Sana all. Well, nagtanaw ba nila pangapin mo diha? Shoutout ni Ma'am Nita Valderosa. Good evening, Philippines from Canada. Salamat kayo na marami. Good evening naman daman. And also, Rocky Espinosa Maldo. Good evening, Dol. Shoutout ko sa Tanang Naminaw diri sa Inukoyan. Inukoyan, Kabaloan, Sugod, Cebu. Salamat sa buwasan, Dol. You're welcome, Dol. Agad na pala itong share din ha sa itong Facebook Live. Nakalive sa DYPSB, The Radio 98.1 FM. Shoutout ni Ameline Paling. Good evening, DJ. Shoutout ko ni Kuya Jumar o ni Kuya Kinet na nag-volleyball kanina, DJ. So, shoutout day ko! Dinay Melody nga nag-hinoktok o pa shoutout ko nilang Yo Norman nga tua karon. Sa alig na DJ o Nay Mitchell ka na DJ. Nga request ko song dayang-dayang ka na DJ. Diri lang sa barangay Sumon, Sityo Kalibay, Kalubian. Wala tayo dayang-dayang diri. Pasensya kayo. Ha, watay karaan diri ha. Watay retro diri. Salamat kayo naman di Amelin Paling. Mark James, shoutout ko ni Charlene Briguli and Charlie Saison Dol. Good evening, kumbati na sa Dol. Yes, salamat kayo naman Dol ha. Pahing kapi naman Dol.

Alright, Papa Don, 45 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday, my name is Lee Sharan. Sa shout out sa itong mga viewers nga nagtend. Oh, hello, shout out ka ni Mark James. Advance Happy Fiesta, Tuburan, Lee Sharan. Yes, Advance Happy Fiesta in honor of Senior San Antonio de Padua. Yeah, oye, oh yeah. Bunal, bunal ko. Hey, shout out ni Tech King sa Tingasin. And also shout out ni Kathleen Cortez de Israel sa Gikan Mark James. And also si Mar Abunda, Advance Happy Fiesta Pre Live Mixing Fiesta Edition. Yes, karong Fiesta Edition. Si Richie Buddy at DJ Glenn nyo makita, ha? Pizza Trisa. Oh, ay mo kalimot ang mga pizza, ha? Anang adawa. Ay, sila mo dala sa inyong pagpalingaw. Alas 6, ah, grabe, alas 6, hantot alas 12. Grabe, taasa sa oras, guys. Oh, si Rich Rans, ah, chill-chill lang. Lag-laag na. Shout-out also ni Kuan, John Rizay, Son Tapil. Good evening, Dol. Kumbati na sa Day Dol. Salamat kayo na mga lahat. Maing gabi na mga Dol. And also, shout-out ni Amelin Paling. Again, shout-out ni Tarandiha. And also, shout-out ni Sir Glenn Pahes niya karon sa Manga, Tuburan, Cebu. Awa siguro na naroon siya karon sa ilahang alegria at tumurain. Siya ay karan diya sa mga gabi. Oy, sa mga nagdias ko na ha, karan silang panimalay mayong gabi. Labi na kini Sir GR Bastatas Malirang. May pagkikiay ba Sir GR 47 minutes past the hour of 6 o'clock para ito the Remix Sunday. My name is DJ Rans.

Fernandez, shout out kepada Frank Flores. Dia ada request, ha? Saya with you, Frank. Hello, shout out ni Jovinin dan Julian bagi kami di Jaya Shoy Korea Sapuruk Katris Lundas Katibang Ula Simban Family Hutuhut Family. Thank you ni Jaya, shout out ni Gilbert Rabago Hernan Anak Kos Domingo Pred Duha Tadi Ha Ikaw Ting Sayo Aku Ting Videographer Nimo Sana All. My shame, shout out ni Abigail Brigoling Anak Hila Kay Gibogan Sa Iyahang Ex Nagsakit Ay Ang Dughain Sana All. Nah, Mayra Ada joke lo. Uy, ayaw nagbugal-bugal eh, Mark James, ha? Ikaw rin, ha? Christian Orquia Montibon, fresh out sa drain nga taga Tanki Marmol. Salamat kay Christian Orquia Montibon. And also, shout out in Sharon Batalier Caniete, makasayaw ang pundaan ay muntuka DJ Bisa, gikapoy, gikan, pangaligog, mulo-mulo. Sana, sunod ako yuga ko, ha? Salamat kay nabada, Sir Sharon, Ma'am Sharon Batalier Caniete. And this round, shout out ko, Caniete, family dinis sa sangi, o sa ako ang bada, si Kiboy, nga nagtagay nag-inusara sa lamang Israels. Ano isa dya? Duyog isa diha, ikaw ron. And also, shout out ni Mark James.

confirm, but peut-être. So my cancer Jamal and also shout out to Maria Frank Flores, request ko is Renz Benenza. Okay, the morning ha. We also shout out to Marson Rigoli, good evening Disha. Shout out ko watching from Campo to Buran Cebu, and also request ko sasakyan kita. Salamat sa kumasa Rich Renz. Ay kung sakya. Bila ka tiyo tiyo sir. Shout out ni Ditsky Bin Lord Megabit is Renz watching Tawala Panglao. Happy Sunday Jemuel Miao. Good evening Dar. Shout out from Camotes, request ko Chacha Dol. What a Chacha. Pasinsya ka ayon berdiha Jemuel. And also Frank Marana ka Motolay ka Rizrans Luhag man ka ayo ka. Ikaw rin ha. Good evening Israel. Shout out ko sa ka Nahos and Sugod Cebu. Oh shout out na rin diha. Shout out ni Gilbert Rabago Hernan Pre sayaw sabayig sayaw para ka ng paglantaw. Shout out ko sa ako ang gwapang malita na akong asawa Pre Charis Hernan. O sa buta na ako mapinanggaon ni nga mama while lain ang the best na akong Mama Ligay Hernan. Uban sa ako ang gwapong Papa Hernan, Wilfredo Hernan, o sa ako ang mga Hodluchi. Salamat pre, umayang gabi istanan na ilabi na ni mo pre. I love you pre, mua mua. Uy, I love you too. Shout out to rin N-A-H-E-S Billiard para fighting for champion Monmon. Grabe, biliba Monmon Ergi. Imo ang gikuan tanan mon. Daog man tanan. Oh, fighting for champion kisay musukol diha. Billiard. Billiard tournament. Inyong kontra batang gamay. Ang kuan ang upusan si Rizero. Oh, believe ba bataa oi fighting for champion na. And also shout out to that Ditsky Bin Lord palihog di Israel's Octocar sa dayang guwapo bitaw. Salamat pasensya ka ay mawala ta bawal ta mo tukar anang dayang pasensya kid ka ayo ano mag-olang taram mama ha. Oh mga bag-olang pasensya kid ka ayo Ditsky Bin Lord pasensya ka. Rosana Duran, good evening siya shout out to sa akong family Duran and to my one and only Rodel Duran. Salamat din siya. Yes, you're welcome. 21 minutes past the hour, 7 o'clock, the remix Sunday. This is DJ Renz live on the

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na aana kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mabalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: Turn your volume up. And this is
5: ETV Radio.
4: You are now tuned
6: The Remix Sunday.
7: Fans live on the mix.
8: All right, available in standard time. 32 minutes past the hour of the o'clock. And that time check is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Hello, ni Charlotte, Christian or Kia Modiwan pre, request og buksan mo. Wala tong buksan mo, papasukin ako sa naon. Find the video at his runs. Great cause combined lang si Dundun Talaveras kinag cell phone na siya nga bagulang nga si Jodeline Talaveras sa kong tupad nga si Risa Kays si Yabo and Mark Shane shot ko ni Samantha Zen Tugunon. Okay, the kanan nag-shout out in niya. Then also shout out ni Dutosmi Darrell salamat di Israels Gilbert Labago Hernan nabiliban siya na ko ni Mopre makadaga basa pre oy maodi ay abtikay kaga dila kusog ka ayaw ka mag bla bla bla o basa yes. Okay kanang binaham itong duhami kabawag din kay Juan na ay mubasa na apoy tiktokan ano rin Juan kanang maglangay-langay kawa Marvin Malirang, shout out to Sir Hi, this is good evening, shout out to Sayo. We shout out to Sir GRD, Sir Megabini, Sir. And also shout out to Susan Lumawag, hello. Hi, hello, good evening po. This is shout out to the mga Lumawag family, shout out to Budgo. This is sa kong bata nga.

Si dice sol, chan siabo, chan siabo. Ed kaila siabo karo, karo, nyalilibet siabo. Oh, karon DJ, salamat sa ubas ni Sarans. God bless you, BD Radio. And also, shout out ang live na sa Ronyo Santiago. Ang abalit ng show de mga langga. Good evening, DJ. Shout out sa barangay Kampuot. Hapit na show na baka sa tuburan advance sa pipiesta. DJ request, ug hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Shout out ni Boss Maribel Andres Labrador. Hello. And also, shout out ni Verlo Mondoyo Sereno, basta sa taga Iloilo, makasayaw siyod ta. Basta sa taga Iloilo, makasayaw siyod ta. Shoutout also ni Gwen Jansky sa Sarnalio, lami ka ito ka reserance. Ayaw na kaayaw ko, ano pala. Basta rin ang Fondador DJ, di ko pala inuman good. Daya, katunan ko ay patinaw sa mata. Shout out to Arnold Bricolina, hubog natin sila sa Bali ang Hoy! Then also, shout out to Raita Drisa, Chodora Matibon, good evening Drisa, happy Sunday, shout out ko sa kuwang isuon nila ni Manoy Saralo, to Asa Mindanao, and family Matibon, family Kinline, and Semblante family, De La Cruz, request kong song, Ikembot Mo Baby, salamat Drisa. Oh, you're welcome, salamat sa kinabuduma. So shout out na gipalo tika Dizrens na ansani Ditski Belor Dizos palo kutukar sa manani salamat kaayo na marami Alex Lobo shout out doll and shout out from Lapalapu Dizrens shout out ni Chansky salamat kay Chansky Velo Mundoyo Sereno salamat na marami ngayong gabi and shout out ko mag ansani This rush shout out day ko ni Jansky Sarnelio nga magsingi likay-likay kung tagayan. Uy, kung tagayan magani ka ka, bulahan magka. Sabay. Pero yung anong kanito, anong tagayan ta? And shout out Talavaros, mga kami ni Jans, great ko sa kong banda nga si Dundun Talavaros, nga nag-cellphone ang siya magulang nga si Jodilin Talavaros o isa kong tupad nga si Rizaki. Uy, man naman eh, salamat kayo. Uy, GR Bastatas, manong good evening, Jans, shout out ko sa kong uyuan manager, malarong shout out ko sa kong magawang Dina Bato na minaron diya sa Carmelo, salamat sa kwasa ni Jans. You welcome sir Chalwin, na daling ding tolling, good evening, guwapo ni Jans sa Vita Radio. Shout out mga rin sa Japan, nga namin ako karoon, Chalwin, Clyde, Gabroin, Pitya, and sa mga tuling family diya sa Luog Tabuelan, Cebu. Thank you so much. Uy, ambing mo na karoon na iha. Why sag pa, pre? Wak pa sa ron, pre. Ubag pa kayong ang naong. Melvin, nalalay ko rin ni Israel. Shout out ko sa Tarang Tambay, dari sa closing ng Kakatrabay Cross Occidental, wala siya tagay, dari. Salamat, Israel. Ay mo, palabi ang tagay, ha? Kung magdagay man kayo mo apel ako ha. Mane timan ipakita rin si Dizrans. Asa man ta mamaka sa next fiesta pre. Daghang kapakal sa daghang tag-antuan pre. Ay. Pwede na punta sa inyo ha. Kaya duol-duolog nung soy. Dere shout out ni Kwan John Bert Pitogo. Okay na ka? Yes I'm okay. Shout out to Mr. John Bird, the Parade of the Rabbi Sunday, this is the Israel's Life, on the back of the Masahin, yung mga meetings, shout out to John Bird Pitogo!

Good evening, shout out ko diri sa sitio Kotkot, Boracay, Bunal! Bunal! Shout out diri sa Terminal Cougar na may gabi ni J. Raniel Santiago. Complete name siya. Lenski Silvano, thank you so much! Nya, dayon, ibalik-balik na bagyan. Pero salamat kayo, Lenski Silvano. And also, shout out diba diha ko ayon. Para ko esta kanta diha di Sranza. Pasama ning kanta ha? Ha? At mama daw unya na lang ha? Di na nakaya na ko. Huwag to akong trabaho dire. Shoutout also ni Genevieve sa Melhig Beacher. Shoutout ko sa kumbayan nga si Doa siya manok niya idol from Genevieve. Genevieve Beacher. Okay. Arnold Civiliano, shoutout idol. Shoutout madadul ha mga yung gabi ni. Oh, ikonsama ni mo si Lenski Silvano. May gabi nito niya ha. What's up na diri sa Barangay Basagkat Montri Lago niya kadiri sa station Inig Fiesta. Okay, Risaki Denara Siabo. May gabi ni siya. Shout ko diri sa Bago. O, sa ko nga kuya diri nga nag wifi Angel Talaberos and Apple. Hi man to Apple Talaberos. I'm always watching here in Bago Don Salvador. Yung may tanong kong racing kadiri wala your turn. Pasensya kayo. Gilbert Tanoko, shout out, good evening, shout out ko sa kong papa ug mama nga namin sa Bito Radio, kusog kayong Bito Radio diri sa balay, shout out ko sa family Saldua and the family Alisna, labi na dyan sa family Tanoko, and shout out si Gilbert Tanoko watching live from Purok, magkulukod Barangay Bago dun Salvador Benedicto, salamat DJ. Then also shout out diri ng kadaghan mo ni sila. Shout out Philly Musler, Sean Devon, Villamore, Alieco, Idol Ryan, Shayo, Sad Idol. Uy, ganyan na akong sinayo, ha? Shout out na Ma'am Geraldine Pardelio. Panay kwan di ahat mama nga, guwapa nga. Idol Ryan, shout out diri sa taga Dumb Side Idol. Salamat kayo yung tanan niya, Sean Devon, ha? GM Lakiko, shout out sa kong uyab nga naasakan si ang pangan kay Jen Numba from Jimboy Habuhab. Inani unta? No, ishalat niya mga uyab. Ay mo kawaw. Antonieta Casis, may gabi ni Isra. Shout ko sa kong mama, Anil, Papa Tony, Nesel, Bakunador, Maliron, Tio, Pablito. Salamat sa kubasa ni Isra. You're welcome. Shout ko sa tagasan na yung tumuran Cebu, Michael Kitkit. Salamat kayo, Michael. Good evening naman diha. Oy, para ito, Drebeg Sunday. This is Isra's Live.

Ova. 8 o'clock, the remix Sunday. Music Maestro Larga Bola di Trans Live on the Mix right now. I'm until 9 o'clock p.m. ha. Sangat tong mga namiya di ha. Biyaan rapod mo. Joke lang eh. Kaya mo ba to? Yes. Shout out ni Chris Cherry May. Malipat yung ko ni Cherry May Masukol. Shout out ko sa taga Mag-Alua o Mag-Antoy DJ Raniel o sa Masukol Family Flores Family from Cherry May. Then also shout out ni Sir Michael Angway Abelia. Shout out na agi hapon doon. Top number 1 ba kung anong mga reels niya. Mga day ni Sekreto nga pula-pula o pengka ang iyang face. Kabalo na ko idol. Sagpa-sagpa ton. Masay? Sagpa-sagpa toner. Dali, tara, kayo mo pink imong face. Ah. Ay! Ay, pala bis. Kaya mo ba to? Yeah, so shout out to my Wild Rose. Okay, shout out to that Ma'am Geraldine Padalio. Yeah, shout out to Dindin Subang. Request kong sound like dayang DJ Ryan. Salamat kayo. Then also shout out ni Kuan Lensky Silvano. Shout out to this terminal ko. Goyan may gabi DJ Ryan. Okay, so shout out to naman ni Arnold Silvano. Dan dari lewat dari sa laing greeting sa shout out Elias nami api sik sa imong tukar dun oy Elias salamat kay Elias ha. Hindi kami bato shout out ni Christian Agabon ni Daniel good evening DJ Raz shout out ko ni all ni Daniel family Agabon family Mama Lydia Papa Alfredo Mary Meg sa kuang self nga managinit og tubig while nakabackground ang video radio sa Sitio Pine 3 Porok manggihatagon Barangay Punta San Remo Cebu nga palago play sa Burot USB og GTA Accorda. Salamat din sa Ryan Smart James. Shout out ni Justin nga nagpungko sa motor naghilak. Doya po daw. Amami sa daw na dyan. Smart James. Yeah, shout out tayo ni Kwanin ni James Mundihar. Shout out mo na pre. Maingibir mo na pre. Julina Villamor Aliego. Shout out din sa

Trentay unyo minuto sa mga kalabayan last otso sa kagabihan. Again, 31 minutes past the hour of 8. And again, this is DJ Ranz live on the mess right now. And shout out day ni kuano ni Sir Elias na miya pisik si Monto Cardol. Oy, okay. Papisik ko si Monto Cardol ni. Betul, selamat kayo Elias. Shout out kepada Elias. And also Christian Agabo di Daniel Music Maestro Bunal Maestro. Dan good evening sir, di sana shout out ko sa all Idanio and Agabo and family. Papa Alfredo, salamat kayo na marami ha. Oh, mana ni natubasa, salamat kayo. Then also greet and shout out to Anton, wala man. Oh, why delete? Adera. Shout out ni Darrell Pardillo Parochel, good evening ni Shay Jimmy Hinosa and Merge Hibagi Hinosa, JJ Hinosa and Marlito Hinosa, Jennifer Hinosa, Rina Maragaytay, and Joy Joy. And shout out to Sir Pidata. And shout out also to Sir Cap Alexander Dakwa and Sir Aldrin Dakwa. Shout out Dania ha, Mam Bibi Burha Dakwa, shout out. And shout out also to Tatsuki Gutwal, Idol Gutwal. Then also shout out to Bobby Shaina Munihar Aridon. Good evening din siya. Shout out sa kakanduman Tio Ramal Ati Jovi. Melvin Benalayo, good evening din siya. Shout out and happy Sunday. Gusto na tambay din sa Tilim Crossing ng kakaldraban ni Glass Occidental. Si Kevin Rosario, Efrain Montesano, Malaskita, si Harry Adianza, si Alex Saligan, si Ray Ray. Platinia, kanalan din siya. Salamat sa uwas din siya. Show welcome. Then also shout out ni Ma'am Ana Moral, may gabi ni Sarans Guapo o maayong musayaw sana on. And shout out Marabel Andres Labrador, hello good evening boss, happy Sunday. Shout out ko sa ako ang banana rin ni boy, sa kong anak Christine at sa kong kauban nga nag wifi, sa kong mga pag-uban ko and Labrador Bindoy o Groben Labrador, thank you. Giara Bahiro, may gabi ni Sarans. Shout out ko sa Marian Maria Galliardi ni Romeo Galliardi o sayang apo. O shoutout ko diyan sa ako nga mama and papa, si Narda Mahalong o Paige Mahalong sa Tarantayak Himama o ang ando sa Landi Sarans. Salamat din Sarans o may gabi. Estimar Abuna, shoutout Master Shay diyan sa Barangay Kugon Pra. And advance sa Bepiesta Tuburan. Okay, sana all. Oh, sana all daw. And also shoutout nga ito ni Ma'am Romana. Oo, shout out na nandiyan ha. Then also shout out ni Ruben Labrador, thank you so much, good evening. Si Panay Kaon na pamilya sa DYPSB The Radio 98.1 and our program The Remix Sunday. My name is DJ Ranz. Again ha, sa ito ang mga listeners diha nga bago pa naka-tune in. My name is DJ Ranz, kaubad ng programan The Remix Sunday.

0: Say something to her.
1: I got one question.

Ayan, sa 47 na minutes past your 8 o'clock, 13 na minutes left. So, ayan in our program, The Remix Sunday. Shoutout niya sa itong 8 live activity. Shoutout ni Perkin Butter Lumbab. Shoutout ko sa Republic Dry Duck. Sa Danao, Dungguan, Tanan, Guardia. Oy, ayaw mo katulog. Oy, tigatugan din na sila din, ha? Uy, badlunga kay Guardia na. Masya ba? Ikaw ko ano, Aprilin, ha? Kasi ginukat, Aprilin. Wait, tapos na niya mo. Jelena Villamor Aliago, good evening, Dizrans. Unsay kayuhan na to, diha mo. Bisita niya, media, Dizrans, ako ang Paris, hatag na mix snack, puhon-puhon. Wow. Nana tayo nagsaad, ha? By the way, nakashare na ko, God bless, salamat kayo naman, Jelena Villamor Aliago. Kao ba si Sean Devan Aliago, shoutout niyo. Duha. Kofol siya na nitanaw sa tuwa karun. Uy, kamo di ha, pangita mo Kofol, B. Kofol. Divine Masconiana Montibon, good evening, Dizrans. Siya ako ni Vance Milano o sa tanan taga dita. Sa Montibon o Gagliardi.

Yes! Son of the town! Adelia Station, ha? Pero shoutout na Praline Butor Lumbab. Shoutout ko sa ako ang mga hoyt nga nag-celebrate sa iha nga mag, sani, pagmatuod nga cum laude bilang Bachelor of Elementary Education. Wow, sana all. Ay, congratulations. No, sa imong manghod diha. O sa pangalan sa imong manghod, Praline Butor Lumbab. Sana all cum laude. Oo. Sige, padayon lang gyud sa pag-angat. Ana Moral, bye-bye this runs guapo. Shoutout mo na bam and goodbye. Shoutout sa tanan na Republic Dry Trad. Dry Duck di ay. Salamat kayo na rami ha. So, wala tayong ikong oras guys. Salamat kayo sa pag-uban na ko no. So, sa tulo ka oras. Bisan late pa man sa this runs. O, nakagapon mo nag-attack. Pero salamat kayo na marami handol sa Domingo po hon. Andi siya nga maghatag ninyo gringaw matag Domingo 6 to 9 PM. Kaba si Riz Ransa. Andi siya nga daligwapo pero macho. Shoutout ni Natalie Lumapas. Shoutout ko sa tanan na kong amigo gamiga. And Nympha Lumbabe. Yes, congrats. Og Mora to. Hindi na tuwing gupo na. Nga advance happy fiesta na lang kay atangi ang mosurod nga ko ano ang ato ang fiesta live mix edition. DJ Buddy and DJ Glenn Libaga 6 to 9 PM karong June 13, 2026. Oo, atangi ha. Kasi Riz Rans mo, nagdaag mo sa Riz Rans, ana. Sila lang sa'y bahala din eh. Sila yung background, ha, ana. Ano nga mga adlaw, ha. Pero ay, salamat kayo, ha, sa pag-uban. This is Riz Rans. Signing off. Bye-bye! 8.1 BT Radio.

0: 9:30 PM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, aton ako.
2: Na, asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: 1:30 PM.
1: Kuya, niinom na sa kao kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aanak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Na, asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga tinplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: 10:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching imo angga. Mamansing ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dahil, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: Good evening. It's now 11:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. What's up, ma'am? Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: residential broadcast service.
1: In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Alas sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, gipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, gipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya na ito magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi son tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minu ka kung kwan yung kaplas o pasalamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tay, mamatay ko tibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali oga liyampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Anaray, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam, pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo, magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera ug typhoid fever, mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya, musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan, paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya labi na ang mga bata, i-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Aspang imo blood sugar.
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: charantine,
3: gagapamubo sa coco,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Kinay si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Cotis Gold Celebrity Artista ka.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum ug uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata ug uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung ano na kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langit.

0: og ilaga o magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno, yatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as close affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

man imong gisa likway. Suti ang ku ikaw indas way lipon-lipon. Ang gumakukulos ayod kinitinood. Pisang tigulang na akulong pagtukod. Ang di kaibgan ko ikaw, ikaw ragyod.

0: si Roy, kisiyon ko po sa 3D yamon.
1: Di yan ako, paabot mo ha, dinakpan na mo. Oh, straight up to 10.
2: Nakasakay, straight up to 10.
0: Pass ko na?
1: Oh, straight high. Ay mo eh, kami na. Oh,
2: full king.
1: Ay, pasan ko, full king ko na.
2: Pasan
0: ko na da?
1: Oh, alas. Pinagsap.
0: Stop it, oh, stop it, Bruce. Hmm. Huh?

0: na siya, hindi ka na nga, dugaya, oy.
1: Hasta na, buraduhan nila, oy. Pilkipil din na ba ko? O sige, ano yun? Tukit.
0: Ano ako, tukit sa nakasakay.
2: Tukits ka na, ay, chikos, tukits.
1: Oo. Oh. Tukit, Japon. Out.
0: Pass ko, pass.
3: I have to stop there for the quick one. Tulo.
1: Mm. Yeah, ay.
3: Rikits.
1: Matrikits, sa sakay.
4: Wait, kung saan nasigola, bay?
1: Si Kitsa, bay. Ano man, bay?
4: Bago na, bay?
1: Bago?
2: Si Kitsa pa, bay.
4: Ah, si Kitsa din.
1: Gusto ka maduwa, bay. Ikaw din, okay. Kalasiro mo ko.
3: Si Kalasiro, di apas. Kasi asawa, kalasiro.
1: Sige, bay. Ikaw dito, bay.
4: Basta ikaw. Huwag kayo mga kung saan, eh.

0: ரேடியோ ரேடியோங் துபுரான்
1: para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
3: Ha? Unsa di na aana kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
4: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganito't ganang nagamiton kuya, tagay ko be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mabalik ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Start your day on a fantastic note.

0: said celebrity beauty soap.
1: Kasikas sa panglawas.
0: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Formal na bubuksan ngayong araw, abot sa 28 million na mag-aaral. Inaasang i-welcome ng Department of Education.
4: Headlines.
3: Pamahalaan, bubuhusan ng education sector ng 1.3 trillion pesos para lalo pa itong palakasin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Philippine National Police handa sa pagbubukas ng klase ngayong araw.
4: Headlines.
3: 4 na suspect na may kaugnayan sa Manoy Manumalyang Flood Control Project sa Bulacan, inaresto ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Pamahalaan, tiniyak na magpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Marila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nation.

0: worldwide. Ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Abot sa 28 million mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahan ay welcome ng Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula ang paghahanda para sa bagong school year noong katapusan ng mga klase noong Marso sa school year 2026-2027. Ipatutupad ng kagawaran ang three-term school calendar. Layunin ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para sa pagtuturo at pag-aaral, mabawasan ang pagtigil ng mga klase at may ayos ang paggamit ng instructional time sa buong academic year. Ipatutupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para sa mga mag-aaral ng grade 11.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Education sector, lalo pang palalakasin ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy yung mga inisyatiba ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay nakapaglaan dito ang pamahalaan ng 1.3 trillion pesos para magamit sa iba't ibang kaukulaan na ang target ay mapaunlad pa, hindi lamang ang mga kapakanan ng mag-aaral. Sa pamamagitan na niyan, ang nasabing pondo ay inaasahang makapagre-recruit pa ng mas maraming pampublikong guro at mapapalakas din ang learning recovery sa pagbasa, sa matematika, ganun din sa agham. Magagamit din ang higit 1 trilyong pisong pondo, dagdag ng Pangulo, para mapalawak ang school-based feeding programs at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naglabas ng Department of Education ang bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe na mga paaralan na malaman ang mga suspension ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inautorisa ng DepEd ang mga hepe ng paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon pa sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom o grade level. Nakatakda rin ang mga guidelines o nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Samantala, ipatutupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng gagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan ang mga pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police handa na para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pagtiyak ng seguridad ng mga paaralan hindi magiging hadlang sa kampanya kontra krimen. Yan pong balitang hatid ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 55,000 mga tauhan buwan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sama-sama magtitiyak ng seguridad. Kaya hindi na kaayusan sa pagbukas ng klase ngayong araw ay kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. mula sa nasabing bilang aabot sa 32,000 na 30.

0: dalhin siya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA at iba pa. Dagdag pa ng PNP chief, naglatag na rin sila ng mahigit sa 3,300 police assistance desk sa buong bansa habang nasa 9,500 at 25 mobile patrol unit ang magpapalakas ang presensya ng pulisya. Alisunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na iparamdam ang presensya sa bawat komunidad sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase ng hindi naapektuhan na ang mga regular na operasyon laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpatupad ang Philippine Coast Guard o PCG ng mas pinaigding lahakbang sa kaligtasan at seguridad ng mga pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng Oplan Biyaing Ayos Balik Eskwela 2026 ng Department of Transportation ay kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Nakahanda ang ahensya na tiyakin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko mula ngayong araw hanggang Hunyo 11 kasabay ng pagbubukas ng school year 2026-2027. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas maigpit na inspection sa mga sasakyang pandagat, dagdag na deployment ng mga tauhan sa mga pantalan at terminal at mas malawak na koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang din ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority sa pagtatatag ng DOTR Malasakit Help Desk para sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din ng karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan. Patuloy ang pagbabantay at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon ng Balik Eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi naman ng pagsusulong ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o ICARE Program ng PCG. Layunin ang programa na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng maagap, may malasakit at maasaang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon o na panahon ngayon ng pagbubukas ng klase.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Back to school safety tips para sa mga drivers. Nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan pong balitang atid sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes, naglabas ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga driver, operator at pati na rin sa mga commuter. Ayon sa LTFRB, mahalagang tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kailang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang aksidente at anumang abiriya sa kalsada. Pinayuhan din ang mga driver na magmaneho ng maingat at sumunod sa itinakdang speed limits lalo sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan. Binigyang diin din ang kahalagahan ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, partikular sa mga school zone at tawiran ng mga estudyante. Pinaalalahanan rin ang mga operator at driver na iwasan ang overloading at tiyaking sa mga otorisadong loading at unloading areas lamang magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, layo ng mga naturang hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga mag-aral at ipawang mananakay ngayong balik eskwela. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagdas ng Special Education Fund para sa mga o sa mas mataas na pondo para sa edukasyon, sinusulong sa Kamara. Mula sa Kamara, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Caiton ang panukalang magpapataas ng pondo para sa edukasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng Special Education Fund o SEF levy mula 1% na maging 3%. Sa ilalim ng House Bill Number 9227 o Strengthened Special Education Fund Act of 2026, layunin ang panukala na mabigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms, pagbili ng instructional materials, learning recovery programs, sanitation facilities, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Ayon kay Caiton, matagal nang hindi na i-adjust ang kasalukuyang SEF rate kahit patuloy na tumataas ang gastos sa

0: edukasyon at dumarami ang pangangailangan ng mga paaralan. Binibigyan din naman mabatas na malaking tulong ang dagdag na pondo upang masuportahan ang mga local school boards at mga LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng pasilidad at resources sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Kayton, ang pagtaya sa edukasyon ay pagtaya sa kinabukasan ng bansa at nararapat lamang na mabigyan ito ng sapat at napapanahong suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinaresto ng Philippine National Police ang apat na suspect na may kaugnayan sa umano'y maanwalyang flood control project sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang tatlong suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakatulong sila ngayon o nakakulong sila ngayon sa isang pitan sa Quezon City. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng arrest warrant na may kaugnayan sa flood control scandal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakatakdang isagawa ng block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw ang pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Pamumunuan ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagdinig. Ito ay magsisilbing pinakaunang opisyal na aktibidad ng grupo ni Gatchalian matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado noong nakaraang linggo. Nag-imbita ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo na mga resource persons para sa pagdinig. Kabilang dito, sina Public Works Secretary Vince Dizon, Ombudsman Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Acting Justice Secretary Frederick Vida, Budget Secretary Kim Robert De Leon, at ilang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipag-dialogo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bukas si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na makipagdialogo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng leadership impasse ngayon sa mataas na kapulungan. Ginigiit pa rin kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang naninindigan naman ang new majority bloc na si Gatchalian na ang leader ng Senado. Sa isang Facebook livestream nitong weekend, una nang inimbitahan ni Cayetano si Gatchalian sa isang meeting para anya matuldukan kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na leader ng Senado. Tugon dito ni Gatchalian, handa siyang makipag-usap kay Cayetano. Samantala, sinagot rin ni Senator Wayne ang panawagan ni Senator Alan na huwag magpagamit kung kanino man. Ayon kay Gatchalian, walang nagpapagamit sa kung sino man. Katunayan, sila anya sa new majority bloc ay may consensus building, nag-uusap-usap at nagtutulungan. At ang consensus anya nila ngayon sa bagong majority bloc ay makapagbalik trabaho na ang Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Maring tiranggi ni Representative Derry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang aligasyong tumanggap siya ng balita na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa original na affidavit na nilabas kaugnay ng naturang paratang ayon sa kongresista. Sinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala itong sapat na batayan na aligasyon laban sa kanya. Ginait din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong binabato laban sa kanya. Gait pa niya, nakikita niyang bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ng House Prosecution Team ng mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghanda at paghahanap o pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ang impeachment proceedings.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: US

0: Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil nga sa pagpapalakas ng economic corridor ng bansa, partikular na ang Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Ayon niya kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naging produktibo ang kanilang pagpupulong upang pag-usapan ang pagpapalakas ng economic diplomacy, kabilang na rin ang pagpapalakas ng strong maritime cooperation at shared commitment para nga sa pagmamintena ng regional peace and stability at ang pagpapalakas ng diplomatic channels ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na umabot na rin sa 80 taon ang diplomatic relations ng Pilipinas hinggil nga sa naturang sektor. Sa uli naman, muling siniguro ng Foreign Affairs Department na mas papaigtingin pa nila ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang mas mapalakas pa ang Luzon Economic Corridor ng ating bansa. Alan, wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang dalawang buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula April 6 hanggang June 6, 2026, nakapagdala ang NCRPO ng kabuang 509,927 enforcement actions sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO framework, kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan ng kapaligiran, curfew na mga kabataan at ang paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activities sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nila ang maigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumikilos na ang pamahalaan upang maibalik ang halos 600 megawatts na nawalang kapasidad ng kuryente sa Visayas matapos masira ang apat na power plants. Ang nasabing aberya, ang isa sa mga dahilan ng umiikot na brownout o rotational brownout sa ilang bahagi ng rehiyon. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni ng mga planta sa susunod na linggo o buwan. Dahil sa kakulangan ng supply, nakaranas ang Visayas grid ng ilang yellow at red alerts mula pa noong kalagitnaan ng Mayo, kasamay ng pagkawala ng operasyon ng mahigit sa 20 power plants. Bilang tugon, pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng enerhiya na agad ayusin ang sitwasyon at maglatag ng mga akbang upang matiyak ang matatag na supply ng kuryente. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong planta, pagpapalawak ng transmission network at pagrepaso sa performance ng National Grid Corporation of the Philippines upang maiwasan ang kalintulad na problema sa hinaharap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Acting Senate President Win Gatchalian na bahagi ng tulong sa mga

0: biktima ng sunog sa Maynila. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagdaloob ng ayuda si Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan na magkakahiwalay ng insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ang nasa 3,100 sacks ng bigas para sa mahigit 2,980 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Maynila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks of rice para naman sa 134 families na nasunugan sa Baseco, Maynila noong May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba't ibang insidente ng sunog mula Pebrero hanggang Mayo. Ayon kay Gatchalian, mahalagang may pagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang nahaharap sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis na mga nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang mga kita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang babubuksan para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos na lagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement sa Hong Kong. Pinangurahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si Tesla Director General Jose Feliciano Kiko Benitez ngayong Hunyo 7. Sa OFW Global Center sa Hong Kong, layunin ang partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship at employment support. Sa klawdin ng kasunduan, ang pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanisms at pagtiyak ng mga training program na naaayon sa pangangailangan ng labor market. Samantala, palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalagang hakbang ang kasunduang ito upang mapalawak ang access ng OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programang magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naghanap ang pamahalaan ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng bigas matapos na umakyat sa 15.6% ang rise inflation noong Mayo. Ayon sa Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, natapos na ang 30 araw na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Anya, pinag-aralan na ngayon ang iba pang mga hakbang upang makatulong sa mga magsasaka at mamimili. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang mataas na halaga ng mga farm inputs, partikular ang abono na halos dumoble ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Bilang tugon, maglalaan ang Department of Agriculture ng biofertilizers at mga dekalidad na binhi upang mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Palalawakin din ng pamahalaan ang mga kadiwa center na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na magtatayo ng buffer stocks ang National Food Authority upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang galaw ng inflation at magpapatupad ng mga hakbang upang mabigyan proteksyon ng mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangungunahan ng Multi-Agency Committee ang pagpapatupad ng mga programa upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang sistema ng distribution at kalakalan. Kabilang din sa mga plano ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis.

0: pagtaas ng gastusin sa transportasyon dahil sa mga programang pinatupad ng gobyerno laban sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagal din ang inflation sa pagkain noong Mayo, partikular sa presyo ng gulay, isda at karne. Nakatulong dito ang mas sapat na supply sa ilang pangunahing lugar ng produksyon. Gayunman, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, tinapay at iba pang produktong harina. Samantala, tumas din ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges at limitadong supply ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak na ng pamahalaan sa buong bansa ang programang magbibigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan o PUVs. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bahagi ito ng uplift program na naglalayong mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Mula sa pilot implementation sa Metro Manila noong Abril, mahigit sa 5,000 na gasolinahan na ngayon sa buong bansa ang kalahok sa programa. Maaring makatanggap ng hanggang 150 liters ng discounted diesel kada linggong mga kwalipikadong operators, katumbas ng hanggang 1,500 pesos na subsidy bawat linggo. Tiniyak ng pamahalaan na manggagaling ang pondong ito sa gobyerno at hindi sagot ng mga gasolinahan. Inaasahan ding makikinabang sa programa ang mahigit sa 171,000 PUV units sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve ng bansa sa isang lugar na pagmamay-ari ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, layunin ng proyekto na magkaroon ng karagdagang supply ng langis na maaring gamitin sa sakaling magkaroon ng krisis o pagkaantala sa pandaigdigang supply ng petrolyo. Tinatayang makapagdaragdag ang programa ng hanggang 30 araw na reserbang supply ng krudo at gasolina bilang dagdag proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Makakatulong sa pagpupondo ng proyekto ang Maharlika Investment Corporation, habang nakikipagtulungan din ang pamahalaan sa Japan para sa mga pag-aaral at pagpapaunlad ng kinakailangang infrastruktura. Ayon sa Department of Energy, layunin ng Strategic Petroleum Reserve na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa panahon ng energy emergency nang hindi naapektuhan ang papel ng pribadong sektor sa industriya ng petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Historical Commission of the Philippines may handog na libreng pagtatanghal para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kaanyayahan ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na manood ng pagtatanghal ngayong araw sa Metropolitan Theater bilang pagunita sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Ang pagtatanghal na pinamagatang tapat sa Watawat ay pangungunahan ng mascot ng NHCP na si Yani. Layo ng pagtatanghal na ito na magbigay ng kaalaman sa publiko, lalo na sa mga kabataan ng kasaysayan ng Watawat at kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Maaring magparehistro sa link na makikita sa opisyal na social media page ng The Metropolitan Theater. Magandang balita rin dahil libre ang pagpaparehistro para makapanood sa tapat sa Watawat ngayong araw sa ganap na alas 10 ng umaga. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, naglunsad ang Iran ng ballistic missile attack sa ilagang bahagi ng Israel. Ayon sa Israeli military, itong unang pag-atake mula nang magkaroon ng tigil putukan 2 buwan nang nakakalipas. Nauna rito, nagbantang Iran na gaganti ito matapos bombahin ng Israel ang mga lugar sa timog Beirut sa Lebanon kung saan aktibo ang grupong Hezbollah na kalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang naulat na nasawi o nasugatan matapos ang missile attack habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Matatandaang nagkaroon ng ilang linggong bakbakan sa impapawid sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng libu-libong pagkamatay at epekto sa pandaigdigang ekonomiya.

0: Bagamat umiiral pa rin ang tigil putukan mula noong Abril, nananatiling tensyonado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Ibayong Dagat, pamamaril malapit sa isang kasiyahan sa Ohio sa Estados Unidos, nag-iwan ng 12 sugatan. Mga suspect malaya pa rin. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Labulabog ang isang taunang pagdiriwang sa komunidad sa Ohio matapos magkaroon ng malawakang pamamaril nitong Sabado ng hapon na ikinasugat ng hindi bababa sa 12 katao. Inihayag ng Toledo Police Department na naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon malapit sa Delaware Avenue at Glenwood Avenue kung saan idinaraos ang tanyag na Old West End Festival. Ayon sa paunang investigasyon, tila 2 magkaibang individual ang nagpalitan ng putok ng baril at nagkataong tinamaan ang mga sibilyan sa paligid. Kinumpirma naman ng mga otoridad na 12 katao ang nagdamo ng sugat mula sa bala kung saan 2 sa mga biktima ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa mga kalapit na ospital at may edad 14-61. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga pulis dahil nananatili pa ring malaya ang mga salarin. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Ohio Governor Mike DeWine at sinabing dapat manatiling ligtas ang komunidad para sa mga pamilya ang Summer Festival. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa Inglaterra. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Sa unang pagkakataon ngayong 2026 season, may iuuwing tropeyo si Alexandra Ayala. Ito ay matapos siyang talunin si Nicola Bartenkova sa final ng WTA 125 Birmingham Open. Final score 5-7, 6-3, 7-5 sa Esbaston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Kahit na natalo sa unang set, naging decisive ang second set ni Alex at nanaig ang kanyang poise sa 12th laro ng set number 3 para masungkit ang titulo. Ito ang 2nd WTA Championship ni Ayala matapos ang kanyang tagumpay noong September 2025 sa Guadalajara sa Mexico na isa ring WTA 125 event. Bahagi ang 2026 Birmingham Open sa paghahanda ni Binibining Ayala para sa 2026 Wimbledon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong tindig, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela.
10: Easy Light Ride. Easy

0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Batanes at PhilHealth sa Puwersa para sa mas maayos na serbisyong medikal sa lalawigan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Bea.
2: Mas pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang ugnayan nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang masiguro ang abot-kayang serbisyong medikal at proteksyong pinansyal para sa lahat ng mamamayang Ibatan. Kinilala ni Batanes Governor Ronald June P. Agutu Jr. ang kahalagahan ng mga pangunahing programa ng PhilHealth, partikular ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT. Ayon kay Governor Agutu, direktang tumutugma ang mga programang ito sa kaniyang programa sa pagpapalawak ng universal healthcare, pagpapabuti ng mga serbisyong medikal at pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang Ibatan. Sa naganap na pagbisita ng Team PhilHealth sa lalawigan, inilahad ng mga opisyal ang malalaking pagbabago sa ahensya simula noong nakaraang taon, kabilang na rito ang mas mataas na sagot sa gastusin, Outpatient Emergency Care Benefit o OECB at PhilHealth YAKAP at GAMOT. Ibinahagi naman ni Governor Agutu na aktibo ang naghahanap ang Kapitolyo ng mga estratehiya upang lubos na mapakinabangan ng mga Ibatan ang YAKAP at GAMOT program. Kasama sa kaniyang pinag-aaralan ang posibilidad ng pagtatayo ng isang pharmacy na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan upang magsilbing karagdagang kuhanan ng libreng gamot sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Apat na Sustainable Livelihood Program Association sa Baguio City tumanggap ng 1.3 million pesos na pondo mula sa DSWD. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
3: Tumanggap ng kabuuan 1.32 milyong pisong pondo ang apat na asosasyon sa lungsod ng Baguio sa isinagawang payout ng Project Development and Advancement Grant at Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na palakasin ang mga umiiral at bagong tatag na samahan sa pamamagitan ng karagdagang puhunan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Kabilang sa mga tumanggap ang United Baguio Beekeeper Sustainable Livelihood Program Association, Fairview Women's, We Can Survive at Kabalikat NutriHub. Nagayag ng pasasalamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DSWD sa patuloy na suporta sa Sustainable Livelihood Program. Aniya, mahalaga ang programang pangkabuhayan upang mabigyan ng marangal at pangmatagalang oportunidad ang mga nasa laylayan at mapalakas ang kanilang kakayahang umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 24,000 bayanihan SIM cards na ipamahagi na sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Patuloy na pinalalakas ng DICT ang kampanya para mapalawak ang internet access sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa Ilocos Region. Sa isinagawang kapihan forum ng PIA kaugnay ng National ICT Month, sinabi ni DICT Ilocos OIC Regional Director Jamie Ruiz Chua na 24,454 sa kabuuang 25,000 bayanihan SIM cards na inilaan sa rehiyon ang naipamahagi na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bilang na ito, 24,041 SIM cards ang napunta sa mga estudyante at empleyado, habang 413 ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa pamamagitan ng DSWD. Pinakamaraming naipamahagi sa Ilocos Sur, 10,977 SIM cards. Kasunod ang Ilocos Norte, 10,868 at Pangasinan, 2,609. Ayon sa DICT, patuloy ang pagtaas ng demand para sa programa. Kasabay ng distribusyon, nagsagawa rin ng ahensya ng Digital Literacy at Cyber Hygiene Orientation upang maturuan ng mga benepisyaryo ng online safety, data privacy at paggamit ng eGovPH app para sa mga biserbisyong pampamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lokal na pamahalaan sa Albay, mabilis na rumesponde sa magnitude 5.3 na lindol nitong Biyernes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay, narito report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
5: Agad na kumilos sa mga lokal na pamahalaan sa Albay matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan nitong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang posibleng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Daraga, nagbigay ng direktiba si Mayor Victor Perete sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng post-earthquake inspection sa ilang establishmento para matukoy kung may nasirang istruktura dulot ng pagyanig. Sa Legazpi City naman, inatasa ni Mayor Hisham Ismail ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng pag-iikot at pagsusuri sa mga barangay habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang Albay Provincial Engineers Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Santo Domingo na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinuri ng 7 engineers mula sa Provincial Engineers Office ang ilang lugar sa bayan dahil sa mga naitalang bitak kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nanawagan si Santo Domingo Mayor Bong Banda sa mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto maging mapagmatsyag sa mga posibleng aftershock at agad iulat sa mga otoridad ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puerto Princesa City Police Office. Mas pinaigding ang seguridad sa Puerto Princesa ngayong unang araw ng pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
6: Mas pinaigting ng mga kapulisan sa lungsod ng Puerto Princesa ang kahadaan nito para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw bilang pakikiisa sa pambansang implementasyon ng Offline Balik Eskwelas 2026. Kaugnay nito ay nagtalaga ng hindi bababa sa 307 mga police personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan, kasama na rin ang mga pangunahing lansangan, kalsada, terminal at ilan pang mga lugar kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng mga tao bunsod ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Maglalakad at magpapatrolya mga kapulisan sa syudad at magsasagawa din ito ng traffic management operations at patuloy na nakamonitor sa mga sitwasyon sa syudad upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aral, guro, mga magulang at buong komunidad, partikular ngayong unang araw ng pasukan. Nagtalaga din ang PPCPO ng mga Police Assistance Desk o PADS sa mga estratehikong lugar sa syudad, partikular sa malalapit sa mga eskwelahan o pamakapagbigay ng kinakailangang tulong o suporta sa sino mang mga ngailangan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
7: Naku, maghapon, nakakumpit.

0: Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Visayas. Mahigit sa 100,000 na mag-aaral ng Lapu-Lapu City, Cebu, makakatanggap ng school supplies mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Cebu City. Narito ang balitang atid ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila.
2: Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. Aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng Disaster Risk Reduction and Management Program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iloilo City Government na bahagi naman ng libreng school supplies para sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga public schools sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Janelle.
3: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo. Bahagi ito ng programa ng Iloilo City Government na e-school o Initiative to Share Kits that Uplift Learners. Sinabi ni Department Head 2 Maria Matilde Treñas, iaanunsyo na City Government ang schedule ng distribusyon sa bawat paaralan ngayong Linggo. May nasa 13 public high school at 53 public elementary school sa lungsod na nakatakdang mabibigyan ng school supplies. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pamamagitan nito matulungan na mapagaan ang gastusin ng mga magulang lalo na ngayong pasukan. Sa datos ng City Government, nakatakdang mabibigyan ang nasa 74,000 na mag-aaral na naka-enroll sa pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Iloilo ang magiging benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maayos na pabahay, mahalagang hakbang kontra kahirapan sa Iligan City ayon sa National Anti-Poverty Commission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Sharif.
4: Binigyang diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI na mahalagang hakbang sa paglaban sa kahirapan ang pagbibigay ng ligtas at maayos na pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Iligan City. Sa kauna-unahang City Housing Summit sa Northern Mindanao, sinabi ni NAPCI Basic Sector Coordination and Advocacy Service Director Ana Caneda na mahalagang pagkilala sa karapatan sa sapat na pabahay, ang pagdawad ng mga certificate sa mga benepisyaryo ng permanenteng pabahay na nakaligtas sa Bagyong Sendong sa Iligan noong 2011. Ang karapatan sa sapat na pabahay ay isa sa limang pangunahing karapatang nakasaad sa Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291. Patuloy naman anya ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa pabahay at mabawasan ang kahirapan. Giit ni Caneda, bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga pinakamahihirap na komunidad upang maihatid ang kinakailangang tulong at maisakatuparan ang layuning maibaba sa single digit ang poverty incidence pagsapit ng 2028. Ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa layuning ito sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Task Force kontra Illegal Logging, pinalalakas ang koordinasyon sa lalawigan ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Johania.
5: Pinalalakas ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force o PALTF ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar at pulisya upang higit pang maprotektahan ang mga kagubatan ng Lanao del Sur. Ito ang pangunahing naging usapan sa ikalimang pagpupulong ng PALTF na ginanap kamakailan lamang kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Ayon sa mga opisyal na nanatiling banta sa kalikasan ng illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran at nagpapalala ng pagbaha sa ilang lugar ng lalawigan. Inulat naman ng militar at pulisyang pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon kabilang ang mga checkpoint at monitoring activities upang mapigilan ang illegal na pagputol at transportasyon ng mga troso. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PALTF ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, June 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sabik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
2: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo

0: sa Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata?

0: nakakabot ko eh.
1: Hi, Mr. President, Secretary Ir Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po na Lunes, ha? June 8, 2026. Oy, balik eskwela na mga estudyante natin. Excited, excited na mga bata. Pasok sa school, ha? Bilang pambungad natin ngayong magang ito, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Hello, Sir Alan, sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Aurora Intersection at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin sa parte ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Gia Rivales. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Unang araw ng klase, balik eskwela ang ating mga kababayan. Oh, meron pa rin daw mga bata na ayaw magpaiwan sa school. Kaya yung mga mami, mga nanay tuloy, di ba? Abay, ayaw umalis ka agad ng eskwelahan. Titingnan muna yung kanilang mga tsikiting, lalo na yung mga first time pumapasok sa mga paaralan. Handa naman, of course, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng Monday. Handa ang Department of Education. Mga teachers, good morning, ha?
5: Mga principal, good morning din. Philippine National Police handa rin at nakatutok ano, sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikibalita rin sa Department of Agriculture ang mga hakbang na sinasagawa ng Department of Agriculture.

0: kapag siya ay nakikita. Kapag rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap.

0: Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Ha? Amoy pares? Amoy araw?
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano? Game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
20: 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kumustahin natin ang pagbabalik eskwela sa ilang mga paaralan. Dito muna tayo sa Quezon City. Mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School, back to school na. Ang ang nakatutok po diyan, mga kaibigan, si Marian Bastasa.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
20: Mary, morning.
22: Magandang umaga, Alan. Nandito nga tayo ngayon sa may President Corazon Aquino Elementary School kung saan nasa classroom.
20: Hmm. Mary? Toot! Teka, try natin reconnect ang signal ni Marian Bastasa. Nariyan siya sa President Corazon Aquino Elementary School, Quezon City. At kognay po ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So 7:14 na ng umaga at marami tayong mga estudyante na nagsimula na kaninang alas 7 ng umaga ang kanilang classes, ha? Okay, let's try si Marian Bastasa ulit mula dyan sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Mary? Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa mula po dyan sa Quezon City. Ayan, okay na. Okay, Mary, kumusta dyan?
22: Alan, good morning.
20: Yes, good morning.
22: Ayan, okay na ba yung signal ko?
20: Dali na.
22: Good morning. Kaninang 5:30 nga, ay maagang nagsimula yung flag raising ceremony dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dito yan sa may batasan na sa Quezon City. At sa mga oras na ito, nasa classroom na yung mga estudyante. Ngayong umaga, ang mga pumasok ay yung mga grade 2, grade 4, at grade 6 students. Kanina, Alan, ibang-iba yung sitwasyon dito sa may gate dahil punong-puno yan ng mga magulang. Naabutan pa actually natin, Alan, isang magulang. Medyo nagwala, medyo umiyak dahil gusto niya kasama siyang pumasok sa loob ng classroom at samahan yung kanyang anak na grade 2 students. Ang problema, ang policy kasi nitong paaralan ay hindi na nga pwedeng pumasok pa yung mga magulang, hindi na sila pwedeng kasama ng mga estudyante dahil inaalalayan naman na sila nung kanilang mga teacher pagpasok dito sa gate ng eskwelahan. At yun kanina yung hindi natanggap nung magulang at medyo naging emosyonal siya nang hindi siya papasukin ng mga teacher. Pero may tugon dyan yung principal ng eskwelahan na si Dr. Jerry Isip. Ang sabi niya, talagang ito daw ay policy ng school dahil kapag nga naman sinamahan syempre ng isang magulang yan, edi lahat ng magulang ay magde-demand na rin na pumasok dito sa loob ng eskwelahan. Pakinggan yes. natin yung pahayag ng principal ng eskwelahan.
0: Actually, Kwan, pinapapasok lahat ng mga bata. Yung mga dati ng mga estudyante natin dito, talagang hindi na pinapapasok yung mga magulang. Kasi dati naman na eh. Pero kung hindi pa naman na-enroll ng mga yung mga transferees galing sa private, galing sa probinsya, talagang papapasukin ng mga magulang.
6: So, dapat maunawaan sa'yo ng mga magulang na safe naman ang mga anak pagpasok.
0: Kaya ina-announce namin kahit sa flag ceremony kanina, pagpasok ng kanilang anak, ay secured na rito at kami nang bahala. Marami naman ako tauhan para ihatid ang mga bata kung saan sila nararapat at anong grade.
22: Kaya kanina Alan, yun nga no, bukod sa mga estudyanteng nag-iiyakan, eh meron din tayong nakita pati nanay nag-iiyakan dahil nga gusto nilang pumasok din dito sa loob ng eskwelahan. Pero sa ngayon Alan, ay maayos ng sitwasyon, nakapasok na yung mga estudyante sa loob ng mga classroom. Sa tala ng eskwelahan, Alan, nasa 7,900 na raw yung mga enrolled na estudyante ngayon pa lamang. Pero inaasahan nila na madaragdagan pa at posible pa nga umabot ng 8,500 itong mga estudyante ng Tico Razon Aquino Elementary School. Sa classroom naman, Alan, ang sitwasyon ay dahil sa dami ng mga estudyante, syempre may mga partition pa rin yung mga classroom. At ayun nga, sa pamunuan ng eskwelahan, pumunta na raw dito si Mayor Joy Belmonte at sila na raw yung aako para magkaroon ng soundproofing yung mga partition at hindi magkarinigan sa klase yung mga estudyante. Kanina rin Alan ay nag-inspection din dito yung DepEd NCR Regional Director at maging ang Superintendent ng Quezon City at para alamin yung sitwasyon ng mga estudyante at syempre tignan din yung partition sa mga classroom. 1:33 daw yung sitwasyon dito o yung ratio sa loob ng mga classroom. 1:45 naman kapag yung marami o kapag walang partition yung classroom. So ngayon Alan, ito yung sitwasyon, nasa loob na ng classroom yung karamihan ng mga estudyante, 6 a.m. to 12 noon ang pang-umagang klase at mamaya yung mga panghapon. Sa labas ay nandyan kanina yung mga tauhan ng LTFRB, nandyan din yung mga tauhan ng PNP para tingnan ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng balik eskwela. Yun muna Alan, sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
20: 19 minutes makalipas ang 7 a.m. From Quezon City, maya-maya pupunta naman tayo dyan po sa Pasig City. Uy, ito ha. Dyan po sa Rizal High School sa Pasig. Yan ho, isa sa mga eskwelahan na napakalaki ng student population ha. Ang tumutok naman dyan, mga kaibigan, si Quincy Kahilig, maya-maya magbibigay din ng update si Quincy sa atin mula dyan sa Rizal High School, Pasig City. Uy, teka. Kanina sa flag ceremonies, dyan po sa unang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig.

mga ganyang sitwasyon, ang opening classes, yung report kanina ni Marian Bastasa, kung may bata

0: umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang sa school. Ay, yung report ni Mary kanina, meron ding nanay na napaiyak dahil ayaw niyang iwanan yung kanyang anak sa eskwelahan. O, diba? Bahagi po yan ng ano, polisiya ng mga paaralan na yung mga parents ay hindi sasama sa loob. Ay, hatid, isusundo yung mga bata. Pero pagdating sa eskwelahan, mga bata nang bahala. At tinitiyak naman ng mga school administrators ang kaligtasan, of course, ng mga estudyante kapag ang mga ito ay nando na sa premises ng paaralan. 21 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bibigyan daan muna natin, mga kaibigan, ang ilang mga paalala at maya-maya ang update mula sa Rizal High School sa Pasig City. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ito na ang update mula naman sa Rizal High School sa Pasig City.
4: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig. Quincy, good morning.
11: Yes, Alan. Magandang umaga sa iyo dyan at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nagbabalik eskwelang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. At ito nga ang update dito mula dito sa Pasig City ay naging matiwasay ang pagbalik eskwela ng libo-libong mga estudyante dito sa Rizal High School sa Pasig City, ang pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Pasig. Formal niyang sinimulan ang panibagong school year sa flag ceremony sa panguna ng school principal na si Richard Santos. Tinatayang nasa mahigit kumulang 11,000 na mga estudyante ng Rizal High School ngayon taon, pero inaasahang tataas pa ang mga enrollees dahil ongoing pa rin ang enrollment. At ngayon mayroon din ilang gimmick para sa mga masayang pagbabalik eskwela. Meron mga estudyante dito na nagsuot ng costume para makapag-selfie yung mga kapwa nilang estudyante para sa kanilang masayang pagbabalik sa eskwela ng maingiti. At gayon din, napansin din natin na inaagapay ng mga student officers yung mga kapwa nilang estudyante na tila parang di nila mahanap yung kanilang section. Ayan. Pero eventually, nakita naman nila dahil sa paggabay ng mga student officers at yun din ng ilang mga faculty. Pero kapansin-pansin, Alan, na dito sa Rizal High School ay mayroong mga nakakalat na mga security guard sa campus para siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay ini-inspeksyon na ang kanilang bag. Tinitingnan kung meron ba itong mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matatalim na bagay, gaya ng matatalim na mga kutsilyo, gayon din yung mga gunting. Kasi kahit yung ano daw, pinagbabawal, yung compass na may matalim na dulo. Dahil ito'y para matiyak na maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng ating mag-aaral, alinsunod sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay nga niyan, ng maikting na seguridad, kanina nga ay nakita natin sa flag ceremony na mayroong 7 mga estudyante ang nakaranas ng o 6 na mga estudyante nakaranas na pagkahilo at mayroong isa na nahimatay. Pero dahil nga naka-alerto ang mga otoridad dito sa Rizal High School, ay agad silang naagapan at nalapatan ng paunang lunas at kasalukuyan ngayon ay ginagamot sa kanilang clinic dito sa campus. At yan muna ang ating update mula Wednesday dito sa Rizal High School sa Pasig City. Yes, Alan.
0: Okay, so yung 6 na estudyanteng nahilo at yung isang estudyanteng nahimatay, okay na sila lahat? Okay na sila?
11: Okay na, Alan. Kanina chinek natin kanina, kasi agad nung pag nahimatay sila dun sa kanilang pila dun sa flag ceremony dahil siksikan nga dun sa field,
0: yes.
11: Nakaranas sila ng mainit kaya yung ilan sa kanila ay nahimatay. Agad naman silang naagapan, nadala nung kanilang mga, meron kasi mga Boy Scout ditong nangaantabay . So agad silang nadala sa bleacher at nalapatan ng first aid at eventually dinala agad dun sa clinic ng kanilang school at kasalukuyan ginagamot na dun. Pero stable na ang kanilang lagay ayon sa ating mga nakausap.
0: Okay. Sige, Quincy, for more updates, ha, balikan mo kami later mula dyan sa Rizal High School sa Pasig City.
11: Yes, maraming salamat po.
0: Okay, thank you.
11: Dito sa Lungsod, Pasig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
0: 28 minutes, makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Alamin natin ang mga actions to be taken by the Department of Agriculture kaugnay po nitong 15.6% na inflation rate sa bigas, ha? At siyempre, iba pang mga updates din mula sa Department of Agriculture. Philippine Standard Time, meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Cheryl Dejardo Lacau-Lacau. Sabi niya, good morning sir, watching from Isabela, Negros Occidental. Ako, salamat ha. Thank you for watching. Maya-maya, antabayan na ng update mula po sa Department of Agriculture. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Ding dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall. Kapag may...

officer at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 7:38 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 kHz. Sa inyong mga AM dials, ambaga malala, sabayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, yung pong mga papasok o yung ibang mga pumasok na ng mga bata o yung mga panghapon, mamaya. Kinakailangan yung mga parents, yung mga nanay, padalhan natin ng baon at saka ng tubig, ha, mga bata, para palaging hydrated. At kung sakaling magkaroon man ng mataas na temperatura o kaya heat index, ay hindi sila ma-dehydrate. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir Asek, magandang umaga po.
2: Ay, Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa po sa lahat mga tagusubaybay.
1: Yes, sir. We understand that ang ating Department of Agriculture ay may mga hakbang na nakahanda. Ano? Kaugnay nitong naitala na rice inflation na umabot daw ng 15.6%. Update po, ASEC, tungkol sa aspetong yan, sir.
2: Ay, yes, Sir Alan. Medyo mataas yung naitala na inflation for rice.
1: Opo.
2: At ito ay mas mataas dun sa 13.7% na naitala nung nakaraang buwan. At actually, medyo nakikita natin talaga na tumataas ang inflation sa pagkain dahil sa bigas. At coming ito sa negative simula nung January hanggang last year. Kaya naman ang ating pangulo ay nag-issue na executive order number 118 para mag-issue ng price cap para sa bigas. Ito ay sa imported 5% premium rice at 50 pesos at nung last Monday no, nagkaroon ng nationwide na monitoring sa buong bansa ay nakita natin na merong 70% level of compliance dito sa Metro Manila, pinakamataas sa Region 10 at 90%.
1: Mm-hmm.
2: At sa buong bansa, 45%. Katuwang nito, Sir Alan, yung pag-issue rin ng SRP para naman sa local rice at 53 pesos. Yung sa imported ay 50 pesos at tuloy-tuloy yan. Supposed to be it will end sa June 13, yung EO 118.
1: Opo.
2: Pero subject yan sa review ng mga agencies na para makita natin kung kailangan itigil o kailangan na extend pa for a certain period of time.
1: Opo. We understand of course na isa sa mga factors din sa pagtaas nitong inflation rate na ito, 15.6% sa bigas, ay ang, well, farm inputs, particularly fertilizer. Tumaas din kasi ang presyo, I understand, ng urea-based fertilizers, Asek Carnel, sir.
2: Tama po yun. Nung nagsimula yung problema natin sa Middle East, ay bago yun actually, nasa 1,500 lang, Sir Alan, yung presyo or
1: opo,
2: less ng urea at saka ng complete, yung triple 14. Pero nung kasagsagan ng problema ay umabot yan ng 3,000. Bagamat ngayon nakakita na tayo ng mga pagbaba, nasa 2,700 hanggang 2,800, pero still mataas pa rin kumpara.

0: doon sa pre-Middle East problem na 1,500. And of course, mataas din yung presyo ng petrolyo pa rin na nakaka-apekto sa mga gawain sa Bukirin dahil ngayon ay taniman para sa ating wet season. So, yan yung mga factors din na nakaka-apekto sa alat.
1: Opo. And dahil dito, yung urea-based fertilizers, meron tayong mga alternatibo naman na hindi fuel-based o urea-based fertilizer na magamit ng ating mga magsasaka para makatulong ika nga sa pagbabawas o pagpapababa ng mga farm inputs nila, Ace Carnel, sir.
0: Tama po yun. Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer that can replace, ayon sa pag-aaral ng Philrice at saka sa mga field trials, can replace up to 50% ng mga urea-based at saka natural gas-based fertilizer.
1: Ayun. At ang mga ito ay kumbaga may pagkukunan naman sa kasalukuyan na kaagad, agad-agad, Ace Carnel, sir.
0: Yes po, meron na po yan sa merkado. In fact, yung iba ay produced locally, karamihan po, at meron din naman po ng mga nakukuha natin sa labas, pero karamihan po ay kayang i-produce po dito sa ating bansa.
1: Ayun. So, ibig sabihin, nariyan, readily available ang supply at agad namang may pagkakaloob ang mga ito sa ating mga farmers organizations all over the country, Ace Carnel, sir.
0: Tama po yun. At naglaan din po actually si Secretary ng Pondo para po sa additional na procurement nito mga biofertilizer, biostimulants at iba pang microbial-based fertilizer, yung nga po replacement sa mga medyo mahal po na fertilizer, synthetic fertilizer natin.
1: Okay. Sa aspeto naman po, sir, ng supply ng bigas, well, una, yung ating patuloy na pinalalawak ang distribution na 20 pesos kada kilong bigas. Ano po ang update naman sa aspetong yan? Sa supply, Ace Carnel, sir.
0: In terms of supply, Sir Alan, kakatapos lang ng anding anihami, nag-aani pa na konting-konti na lang.
1: Apo.
0: Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. At kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons. So, pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anihan. So, in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo. So, maganda po yung supply ng bigas sa ating bansa at wala tayong nakikitang pagkukulang. At do challenge sa atin itong darating na harvest ng wet season dahil sa looming El Nino, mataas na fertilizer. Pero ang target po natin ay hanggang end of the year meron po tayong enough na supply.
1: Ayun, of course,

0: person po ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Kanina nabanggit ko, handang-handa ang DepEd para sa Balik Eskwela 2026. Ang Philippine National Police handa rin at nakatutok sa kaligtasan ng ating mga estudyante at mga guro sa mga eskwelahan at sa iba pang mga lugar. Pati ang transportasyon, ha? Nakaredy rin. Pero ngayong umaga,

0: Ay, makikibalita naman sa Philippine Coast Guard, ha? Kaugnay ng kanilang offline biyaheng ayos balik eskwela 2026 ay mas hinigpitan ng Philippine Coast Guard ang pagtutokpo sa mga maglalayag na sasakyang pandagat. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kebiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
1: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Well, kaugnay po ng mga paghahanda at mga hakbang na sinasagawa ng Philippine Coast Guard, kaugnay nitong offline biyaheng ayos balik eskwela 2026, makikibalita lang po kami, updates from your end, Commodore Noemi, ma'am.
1: Yes, Sir Alan, sa direktiba po ng ating Pangulo at ang sekretary po ng DOTR na si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan at mga estudyante na uuwi po sa kanilang mga probinsya para po sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Naka-heightened alert status po, Sir Alan, ang lahat po ng ating operating units to include po yung ating mga stations and substations. Nationwide po yan, Sir Alan.
0: Opo.
1: Simula po June 5 hanggang June 11 in anticipation po sa pagdagsa po ng ating mga biyahero sa ating po mga pantalan. Ang PCG po ay naglagay rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga medical teams sa mga itinayo po natin mga passenger assistance desk ng Department of Transportation sa lahat po ng pantalan para umlalay po sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe, meron po bang reklamo or pagbibigay tulong kasama po yung pagbibigay po ng emergency medical response kung kinakailangan po. Ito pong passenger assistance desk po natin ay kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya katulad po ng Philippine Ports Authority, yung Marina at ating Philippine Coast Guard Auxiliary po. At sa direktiba naman po ng ating Commandant na paigtingin po ang pagkakandak po ng pre-departure inspection to ensure, Sir Alan, na wala po tayong paaalisin na mga barko na lagpas po sa kanilang mga kapasidad sa mga pasahero po. And of course, dapat po lahat ay seaworthy to sail.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And then patuloy rin po dyan, Sir Ante, pagkasagawa ng ating mga Maritime Security Patrol at ang ating pong pag-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs para po umalalay sa pagkasagawa po ng ating mga baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable at mga explosives po para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. And of course, Sir Alan, naglagay rin po tayo ng ating mga Sea Marshals on board our passenger vessels, particularly yung medyo malalayo po ang mga biyahe. Kaya ang ating rin pong reminder, Sir Alan, sa mga biyahero po na sasakay ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay sundin din po yung mga lokal na direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating mga life jackets kung tayo po ay babiyahe.
0: Ayun. Opo, Commodore Noemi Kebiab, ma'am, nakita ba o kinakitaan ba ng pagtaas ang bilang ng mga nagbibiyahe sa pamamagitan po ng ating mga sea vessels nitong nagdaang weekend? Yung iba luluwas ng Maynila, yung iba pupunta sa mga educational centers all over the country. May pagtaas po bang naitala sa bilang ng ating mga manlalakbay?
1: Well, Sir Alan, nagsimula po tayo ng June 5, no? That is Friday. Medyo significant po yung dami ng ating mga pasahero noong Sabado.
0: Opo.
1: So, compared of last year, Sir Alan, na halos 2 million po ang ating naitala, both inbound and outbound. So, nakikita ng Philippine Coast Guard kasi ngayon as we speak, Sir Alan, halos 1 million na po ang ating po naitala na mga na-monitor na mga pasahero ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, hanggang sa magtapos po ang ating offline biyaheng ayos, nakikita po natin na halos pareho po ang bilang na mamamonitor po natin sa lahat po na pantala nationwide. Same ayun of last year.
0: Ayun. Okay. So, ibig sabihin, talagang marami ang bumiyahe bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa mga eskwelahan ngayong araw na ito. So Commodore, ang mensahe po ninyo at paalala sa mga kababayan natin mula sa Philippine Coast Guard, lalo na baka po mas maging dagsa ang mga pasahero ngayon pong mga susunod pang mga araw. Please go ahead po, Commodore Kebiab, ma'am.
1: Yes, Sir Alan. So bukod po sa mga nakatalaga at mga isinagawa po natin mga safety and security measures, ang Philippine Coast Guard, Sir Alan, meron din po kaming programa. Ito po yung iCare program o ang tinatawag po natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. So tayo po ay meron tinatawag ngayon na isumbong o pag may nakikita po sila, isumbong kaagad sa Philippine Coast Guard. So nagdikit po tayo ng ating mga QR code sa lahat po ng pantalan, terminal at barko para sa mas madali pong reporting dumarating. So ang mga pwede po i-report ito sa isumbong natin kung ang ating pasahero ay may nakikita po ba na nagpas ang bilang ng pasahero sa kanilang mga nasasakyang mga barko, hindi pagsulat ng mga pangalan ng mga pasahero sa manifesto, meron po ba siya nakikita ang mga kahinahinala mga bagay sa kanilang mga barko, hindi maayos yung pagkakasecure ng tali o yung lashing sa ating po mga sasakyan, and of course kung hindi po nag-conduct ng safety briefing o itinuturo po ba ang lokasyon ng mga life jackets. Dapat yan, Sir Alan, kasama po before po umalis yung barko po natin. At anything po na kahinahinala, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard through our QR code, itong isumbong po natin.
0: Opo. Okay. Commodore Cabyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga impormasyon, paalala at updates mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
1: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning, Commodore Noemi Cabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
3: My name is Ayesha Grace Aikaslangi from Baguio City High. For me, mas natututo ako sa classroom kasi may mga nagtuturo ng mga teacher from... May mga nagtuturo na teacher na personal. Kasi pag online, mahirap siya. Mahirap mong intindihin yung lesson. For example, yung math, hindi mo maintindihan yung lesson kasi nga, ano lang siya online. So for me, mas natututo ako in person.
4: Po si Yuan Daniel Bisaingan, mas natututo po ako pag face-to-face sa classroom. Kasi po mas nakaka-focus doon, tsaka mas naintindihan ko po kapag face-to-face talaga yung pagturo.
5: Ako po si Francine May A. Sumilip, tapos natututo po ako sa classroom.
6: Bakit?
5: Dahil po nakaka-focus ako at nakakaintindi po ako ng mas maigi.
2: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes. Makalipas po ang 7 a.m. O yung mga parents dyan, ha, baka mga chikiting nyo ay may pasok mamaya yung afternoon classes, ha? Dapat i-condition nyo na, pasok na uli, pasok na. Pero maraming mga chikiting, maraming mga bata excited na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, di ba? Uy, makikita.

0: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas
2: Weather.
0: Weather update mula kay Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
3: Yes po, good morning po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin itong hangin na bagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng North.

0: yun at Central Zone. Magdudulot nga yun ngayong araw ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat mga pag-ulan sa may probinsya ng Ilocos maging sa may Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Kaya mag-expect po tayo na mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta po yan mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 52 minutes na makalipas.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Umahabol ang balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Iligan City, nakaramdam po ng lindol ngayong Lunes, June 8. We're trying to get in touch with Radyo Pilipinas, Iligan City sa pamamagitan po ni Sharif Timhar.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano, andyan na?

0: Nantabayan na natin, mga kaibigan. We're trying to reconnect our line with Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan City. Kaugnay nitong lindol na naramdaman po diyan sa Iligan City. Hoy, paalala uli ha, may pasok ho ngayon ha. Okay, so subukan nating antayin ang report ni Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan City. 55 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheriff, good morning.
2: Good morning, Alan. Nakaranas nga kaninang umaga, no? Ang Iligan City ng pagyanig ng lupa. Kapansin-pansin nga rin na lumalabas talaga yung mga tao habang nararanasan yung lindol. Pero Alan, samantala sa puntong ito, wala pang inilabas na update ang Feebles dahil inintay pa natin kung saan talaga tumama ang lindol. Pero base nga kanina, no, sa ayon sa Android Earthquake Alert System, isang magnitude 7.1 na lindol ang naitala. Pero hindi pa natin na kumpirmado yan dahil wala pang opisyal na ulat mula sa Feebles. Alan, yan muna ang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Antabayan naman po ang dagdag na update tungkol sa lindol na yan sa susunod na programa. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor at Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're all... BT Radio.